0: gila zauro harami kurentu inda so wandinan da kan gese gozi inda rason kurnu ingila mita fiskus kunnu da uwa fellanzu FM faraskram de tamtan ma faraskram wa chirawe dabai din na play inda tamtan ma ama dada Allah nan da su mondo so gambuwaro da jinalan putuna diro buroi hun ma kinai dai kusoto ndida zandida badinye maudu de shima yim ka kunta be pindi luko uskunna e pindi uskunna e gultin kuntau da september isa duni pindin luko arakinin umado karnoi sha lardi sha kuma ainakin notuna made kaure astuluna kawala lardi najire gwamnati lardi najireiro aduzuna so beji sandiro kawodin reta sanina gari gabsuna sadi so beji kudu atide kazi gana yi karno do huro tukuna kaumya kala kozi adu sa duni pindi luko tulina lo suri su kaure astuluna adu humado shi kuma karnoi lardi najireiro da jarabi kuretun da san mananza ada jamiswa shimza fer na sha da kuma huma do karnoi aina kin notuna ma da lardi da san dai kurso lu mana da kin don za ta rubutu yi mana ada jamiswa ko wadai kuru ade ma ta na so amdo na sha do au karno a uzuna ma dai notuna za so na tun do so ya tayi yongo bro kin awwal men zandero wa shi rashidi da dena kulewan an da kirin sano
1: karno sa dudin findin luko turin huro kina Allah nu huma don karnoi lard Najira sandiya aine clan notuna made balteli tilin ne kaukun tawe findi uskun kuntaw do september sa dudin findin luko arakinalan kawuria so tununa kila kawal gwamnati lardi dram muradi zana mbeji sandiro kawo sadina so mbeji ama so kawo do sandiro sadi ye kwa mi so mbeji sa kawuria sa tununa kuru kawo ade sero yo bade kazi gana yi karnoro huro tukina kawu mia mentilo na dai gabsalo su din sanatir awlandiro klan bayin dimin na mejuwa
2: chaman shi ayo karnor

0: So ndai rola nwa 00 kazi sude ai kazi ku don zau nasha security biateya nasha kareala mashin na zaman ne au kareaci da zaman ne yowa kurun nasha doi amma haya rogozin na biya sama surukuna man na biya zai yo kamar ita so na aure ta so ndai rola nwa 00 kazi sude sa kazi ma kura gule ai aure gale za au siyasa da yawa tare sai din tuwa munjin bai
1: yongo kanno de ya go ba isi del lar de rogna zina kurusa ye huma do kuma karnoi lar de Nigeria san dia aina kin notina mar ko adudu san billion yer was kun fitulur ya kun kongoria ide sai maraliza yer gwamnati lar de Nigeria san diro billion yer uchi ko mi son billion yer ya ku kongoria ide gapsina shidima kazi za kurushi ar marso ndaira wallona karno don huro da kana sa duni fin din lokoto dori ne har kazi gana iron surin sa kauri da so tuluna yo le kuma ku rumi rumi no ma san de kawa ta mar san diro aduzan yon go kaudi ya kawa gana gapso aduma de bayan da de tawadi
0: ya futu awda yi awa non ma sai ma awar fanzan sarin nan karo sai ma aw fanzan don da yaro kuma so wanda na yariya kaso wanda yaro wallo no ma da yariya
1: alo
0: sallo len a wala naira du walla yumin nan do amin ne na naira yar tulur yar ya karba ma nyiro kazi ya
2: ngila zauro arami krentin de so arin ma zande do broken awol men wa rashidi do not mana shakun wali ne ta na so na shado aw karno aw siyasa uzna ma de bayan da sunin aw she lawuta tawodo kawo aduma sandiro aduza yiro wallo no ma huma do karno idu sandi na shado kauli so tuluna nin taida za jire za su andiro boyen su asirina misal dire da jire min andire china ar kuma misal lo ni awo naira du balli yoro lemna na mi yartulu rollo na kazi gana yi suro awa do yumi ne do nyo su di andiro boyen su asirina da jikuru broken awol me din shi gwamnati lardu Nigeria ni ma nyanzu shi karno do huro tukna ar kliyas le ndi so dum beji wado cha Allah ndo bayan tada gozu kono gima awodo hu makarno so murade dana so adu awoto kuto kuro gonum sendiro hatu ya masu dina su andiro bayan so asinna da jarami krintu inde so bayan zu hu masu ta madaji naptundo so ya sayo play ne beji tamtam manga o play ne adu krinya ishe na ilan sande ne da gonya kwanyen kleon ande akrun sano

0: gila zoro mai hasan bana magade da yin raskrin na rabi kritu da so mai hasan da fanuwa funze kursu masha Allah da jarabi kritu da so dedan da ka guest go zin da rason kruno in kilometer fisko sku no da uwa fellas fm faraskram da tamtama faraskram wa cirewe to mai din na fule da bana manga yalla na rabi kritu da so roko su mo da so ga mena da jina la faraskram da gonye konyen Maudu do nan diro kladin zandeti nde yim kaw kunta be findi usul kunta do September sa duni findi luko araken huma do karnoi lardi Nigeria zandia INEC lan notina ma de zandia kawliya sa tuluna kawa gwamnati lardi Nigeria ro aduzana so beji kawa ra sandiro lasarina lasadi la kundo ba de sandiro aduzairo wallona kazi gana yi karno ro huro tukuna kawmiya klaide gabsuna sa duni findi luko tuluna alo saudi so sa kawliya sa tuluna le jamilar da ya shimza na shado huma do kuma karno san da ai nake notin na barin kuru san dima cin zan kauri adu soluhur maza adu hutiro jamiso ifa zai no kuru ade ma mana zar hutiro fasartino notin mana shakun bali ne andero hutu brokon awol ne bayin dasina kuru kindi me da kazi makana ai suri da jinab tun dozo ya sayo ara mi kurun din deso san de ngo dare da jirami wa shi kusoto de da de nao
1: yo le kuma sandi huma do yin karno yi kuma lardu Nigeria ai nake sanda no tana ma da kauriya da tulo da sandi gwamnati lardu yi yanzu wanda musko dunoro fizu na su yi karno da yango isu gina zuna da ji kawon da kuma muradu zana ma da sandi ro aduzana yembe aduzani yembe aduzani ma ma da tai da zu karno do yi sa dunin findin luko tulure ne furo kenan isu boroche zuna allo kazi gana yi surin sana ma tiru ningo notuma na shakun bari ne ta naso na shado awo shi kuma siyasa lardi a uzuna mare waltum awala nana mi nan dero dari dajira mi
2: a biya ona ra ke ma ba gwamnati ne hudu sai longoro tuna kuna roza buron sanna a wasu yar gwamnati tuna da tumburi ne da gwamnati da sai rasumburu sai rasumburi da sai ya hudu wa durgo zana a piso kala sunayin awa mu kon zan kuna da hakkin bai mara na baro police kan kam hayar goza zero tira zin kan awan za dare kan kala sulayin hangal bunal le za awan za aiso fadin nan karo gwamnati da yi rayu sai maka kallo
1: kuma suro bayan nim kan ma da ya bayan da kuma sandi huma do karno ai ne kin no tana malar da ada sanna ma da re awla hangol sangola yayi kana lambe ji walar do sulin wa
2: da ayo gwamnati a sayar da ayo shi hangal songoso dai ai ba sura hangal songoso dai ai ba sai awa independent na tukilan da sai nan karo kuna raso wanda ya ma raka girzan ya
1: yo yo
2: har sai yin gwamnati dai sai ro kuna ciya da Allah da ku awanta da time fiction sai
1: gabsuna mai ro choro ma awala ya ilaliya sai no rumin karno roi huro yake na Allah
2: sai ribi a hudu ne gona a wuro za ta na so ndai ma mana kilewan biyo da tumati a wa sai dai hudu ne gona da yanzu so a shirfan da shi ma no rubo ro za gwamnati ro ha za na gwamnati da kasa suna sai ro cin zuna da kai sai ro gona da ga suna sun buru ya da shi ma arma na tuni da fanti
0: gila zoro harami kirintu inde so adama bayando gwamnati ya sandiro adozu
3: Darasa
0: Najara bi karantin da so adama sana da broken awon me dare da jiran mu isnao kuma waktu da sa ara kreta kalkal lokto don diro sa wanda ci da cibdo tuna kla hawara da gozo fanu in kliwan and ya kirin sano
4: Karab kado ne amkare billahi lard Najeriya ma adiye gwamnati lard Najeriya da buruzana kala wala done dare ya kreya son coptin ma adin rudo ne shararam dinai smona ma alama na kusa findin luko diowe karanga klatawa bala dune lamkace lad Najeriya adema Cameroon ne na shala marasdia wuzna ad alama ramta mutun zai isnain clan hawar rafanin kura lad Najeriya ade kawo findin indin ma kla ya roshilar dumba ad ai duk sur lad ya gunzu lamar jiri ade royin clan hawar beji umandu ne ai nake dai lambitana kala kuna billionaire ya kama kala ya dawo billion uskuman kala ya muradu sana adin sandiro kwamson adtunian clan hawara fanwin gwamnati done krebonoy adi samtlanam she ada badisnain ai kin daram dubniyar wayan karain clan hawara fanwin kasuma mawe done bladan boyan itagatin ma adin ai so dai maw adin faltian clan hawara dirdajiran mo krinwin
0: gila zauro harami kirinti ndeso kamil hawaraya da gresa tulure nandiro gozu fanuin. Daji kuma waktu des sa rak reta minti falla sa tuluro minti findi lukolari gapsu da jisana de buru awolle chamana diro baboro chezna nina sana de kindi mena diro diro mana da furimen amma play ne beji tamtam madaw ne nga play ndi akrinye shena ndo ne diro diro mana da furimen klewan andi akran sano.

0: Glazoro hore bi kritije so wale le daga gese go zi dara so kriru ikla mita fis gus kunu da uwa pelanzu fm faras kram de tamtam faras kram wa chirewe sana de bro kan awol mi ande aku so to da ba zandi ni bro che na sana de kandime nan di kuru turo di ro mana da furmi nan de botu no so ay tagat ku ikla mawdu do zandi tina idin hada mi kuru tin de so di ro mana do ande afandu indu kuri usku fal diolar fal usku fal dio araku kuri aw bi kuri lar kuri fal u diyo indi kurilar arak diyo diyo wa mara e kamara forum gata rami kretu de swandia boni mi adaji bonum kasar ni jami bayanum de kasar mi ajami gadi gab suna e beji tuma idin na du kada kamaro ali ala sara greza e botun za sor ma san de kauli chi zai ita gaturo ta no so yim tadawa amdo kretu ma so beji te da za san diro botu ga na kazi ya sana ku yewa talaw kuma mai yan da sara da jigo botu da gotu bari yan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dawa tikilewa ba san
0: dawa to kilewa
1: yo sada ji ma ba
0: mashallah nduma na jin
1: ba gudu su ci mari go folle ne ba karafta radio kirin ci
0: ngila u shi gujoro
1: la na sha ai ne ke wuri ma zuna ila
0: ade
1: ah dala fa ni talan dare ke ji sadin mari
0: nam
1: ah biya ta ta da ma sadin wa don ai ma za sa da wanga awala kwallo da
0: zanyi are shi ne
1: ma za sai rasa din yare kika amma ya dawo ma ne san ma so ayo a kwallo ma
0: ma da sai rasa din ma kaziya
1: na'am
0: ar ma wa shi kuma kusa todin mai guzana ne ma a wurin tida san dina be ma a wurin muradi zana a cin san solu guzana san dira wata aduza
1: a san dira kici yo da kalkal zai kurin mai kalan da ya dam lamar da ya wuri le zin san mano zana da ya ta lamar su mai normal wa lamar da da ta ya da ada na langirin giri tilza a wazaya a wazale da ta mazaya wa da mano zana da dai da sadin ne am goda ga nan dai tatta ya maza ai mazare bai
0: kuru zaman ha
1: amma ya ala da kile wa zale da ta maza kuru kile wa zale lan lamar da ita ta
0: amin
1: ala rasa kuru lan zuro
0: ngami ya rabbal alamin
1: da ali ha kure ma fara take ya ne tsanga samanu yana da amma ya mana da ala ne lewa san go
0: amin dai dan yura azgrela loktu ngonu mandia loktu allan no boturo fudukrun tuma de ande bayin sinara ade mashi kusota te ande bayin nasu auti dia sandina de awon zamura de zana gapsina made sandiro adutu shima adma naptin le faide sudin no assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa sanda
0: inda fato kliwa
2: kliwa sirai inda amisu
0: amisu beji de
2: Nila kriwa wa wende basa andira wanguli ya naruma.
0: Nduma na jindo?
2: Yo, ya gana ngulo mutari wa na jindo.
0: Ya gana wisha kinshoro. Ya gana abi wa kazi?
2: Wende andiru kura ndarji da wanguli ya naruka wese eroko wa aralizu. Ama kabi jidi roja ya andi achila ntaye andira.
0: Saya solu bayenda urmadana. Ngo awa kajin. Kawonza beji ga gapsira sandiro sadi. Kurushide kazi yinga na sori karno da huro tikina adin.
2: Wa da ka ji tudin zana da sayar alutu har ma wura da mara dinyana
0: mutum
2: mai bayani san ma su ga kai ne
0: ade lauta
2: ngalala ina fanni na wasu kuma su da yan karnan da su
0: amin ya rabbal alamin dai da yan yura
2: askare
0: amin dai da yan yura askare la halloktu gonum an da loktu allah boturo ya gana nguro do musare ade ma lauta wannan mutum mai awo bayan do sunna andi gwamnati lardi da kawodo muradi zana ma au kawodo gapsina ma au na gwamnati lardi da muradi zana adu sandiro adu tudu shima afu dalo sana assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba tan ka
0: da ba to kilewa
1: kilewa filai na
0: mu sun bi alhamdulillah
1: mashallah isa mu sama na jin kai kam garin ga kwata sala
0: isa mu za wuce kin shoro
1: mashallah wuce kin shoro
0: na'am
1: kuri kawo budi ne da rodiya kuda a wala jeriya
0: kuru
1: ka na firimiya ya a wannan mana ce ne nan gana tsoron kuma mana sun murna
0: kuru to ma da
1: lalojin ya ce a kin lalojin ya ce ma shin za mu kula duk lalolan ya nan ya kama
0: yo le shi ma na ce ma
1: buru ba shi waje jeriya to wanda ga
0: yup talawa shi ma ne kuru ci
1: zugu ya mun ku yim talawa ku yim talawa ku balbaldi kandi ashiro na yimi ya we ashiro ni badia kuma chama nonga na wa to kole wa bojin dia
0: yo yo
1: kuma maro wa mfajin dia ah dia awala dia dia so ndiga o
0: gila da so ndiga insha Allah
1: yo amma de go shukura da dia yo ndi awala ande a kidin dia class kiti dia me za o jire ba da
0: Kurso mana? Ale yo gomnati da
1: ne ko makarno edin bisha kokto do
0: yo le gomnati sai da naptu clan idea independent na ono national election commission na ono
1: saya kwale saya ba idin kucin ga ti do ko makarno edin bisha kokto president din ya sha kokto ko ba ko ma organize na shi ma ya sha saya organize
0: sai yallar
1: da da la fi ya men ti ora ma zan na dia anda ili munde ba nasha awoye din da awoza ji maduno zana sai
0: are go kuma not mare ba yendo sun nashi gwamnati lardi da kawar sa niro adudu ya shi mariya afu da lardi da maro sunariya
1: a da zero adudu a chama awoza la dio ramaze dio ramaze ya zero da karari
0: kurso mana
1: a kunguna da bawo kunguna indi
0: yo
1: na zero da kada
0: yo sai dai karab ka doi huma augule ne naptu kala na idea independent da su da National Election Commission.
1: Koroniro dikin shi clan zedin dusha kokku.
0: Hindulu.
1: Shi huma karona din dusha kokku.
0: Lardin man kokara.
1: Ah an dusha kokku. Lardin man kokara din yau ta kun na ando. Ra an dai sa komi.
0: Gwamnati
1: ne ya wa bandin mare.
0: Gwamnati lardin ma kokku sai ya.
1: Yau da ya.
0: Unya ko ngoro uri le te ya rege ko nginaro gila te da ye ras gre la lok tu gor ba ya lok tu alla boturo isa musa allo assalamu alaikum wa alaikum salam duma na jin
3: wa ran kandawati
0: ndawa tukile wa
3: malum modu manai
0: malum
3: modu
0: malum modu Gilam Nguroye malum modu
3: Naam
0: Nguroye
3: Labudine
0: Malum modu labudine usha kinshiro
3: Bale ote
0: Naam, abi kuruma nero
3: Kuma karno ete
0: Hmm
3: Uttikala zahiro jare suro gula da yamana Pukala zahiro bae
0: Yo, ba man ba Bia suro Suro na uttikala zahiro
3: Suro gula da Suro gula da bia Kwe wana uttikala zahiro ba
0: Yo yo
3: Amin.
0: Gila tidak ya jura askrela loktu gonum ande loktu Allah boturo. Allo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Naam duma najin.
4: Sui masamain angura dan kolo kolo aya indiya tidak ganyan.
0: Gila wisha kishoro masa.
4: Mazaya
0: dero kuru polwa jiti chira purta gajira tururi chiri mirre wango.
4: Ah, kuma notu mare kawo shi mare da andiro san masamsa. Ah, da kaza kaza kana da yana. Ah, da kuma da yana san ma kwaza na sana. San ma kwaza a kwaza da kuma na da andiro sar da
0: na
4: da wuya shi da mare an da.
0: Karno da ti diro sabza wa.
4: Ah, ti diro da Ili lada laga rede ya goza kwaza ya kawo da san ma andiro sar da ga.
0: Lardin amnu gure kawo da gu yayi.
4: Kuyi ma fandi gire ba lalle kuyi ne kura kura fal fal lai gire kiral bonye da amza kwaza kwaza samman sarina sarin ya son na shayar ma aki ma wala kwaltina ba ai ma wala kwaltina ba anna ka rubya kun wana da andiro sada
0: kurzo
4: samma ga samma andiro sada da biya da yuri da ke boya da sama karata a wuri da wuri sarina ya yin da so ta mozana bi andi result to the
0: Gila, they don't know you're asking. I don't put the Ganya in. I don't know how to put the Ganya in. I'm not going to be able to get out of here.
5: Atsani karako.
0: Ah, kusomana. Ngo fa dum dawa.
5: Wallahi tumatu magiro go.
0: Guru
5: azura ne.
0: Ah. El lotu fule ya izi.
5: Are, au azura ne fule yitimi lokit kap gana anda.
0: Ngo fa dum fa dum ras karo maru tuba.
5: Ah, sui karan guru premier wakil karab karadio kretuwe. Au guru sanakin gunyinde. Shi amo pitanda. President da san macin da ci nadi kwarin kamaro kusuno nan ma shi bulaman ba kin taufallu a ugana ba naira magi kai $1.5 billion bikama kusuro maza yo kwada kusu shi ma rida ikilan ainek biyen aula ugere dien aula sanilar ma ba kin taufallu kusuro aidimi Kuru subsidi do pitana do kusu biazen gedero kusu goza imba esula guada. Kuru budget do krazana kelanz zamde kela dala kendao dala piraken aulanen terada. Isa dala kusanka woksu. Dala mian aulano kendao welzina. Skami e riwa ndaman bae ayi sammason kwason kusu goza inde. Ayina karwa uzen. Kuru nado kama... Amo pitandi ainek di independent mare na independent giro tawot peminde
0: ugi
5: walangwe
0: ugi regul go sudare
5: ayo sudare da judiciary so kuma ayono ICPC so kuma EFCC so shi kuma ainek go so sama independent na gunza
0: yo
5: amma kwami ai president ni sha ayiro kam na dia risu tulu kanzu sikinde ai nan karo ai nan karo kuma har ma kusu gojin da ire kusu goni min sai a go aine ke biya yin na ulasa kawo a ulasa kawai greta na taro gozan duniya kan shari malinum adal zumalar din ma bayanti de shi ma dai ne zin Nigeria musulma Nigeria lan goya sai ma krista da cewanin sa roza a wasadi bu so shafal lerwa da yakaba adinan karo biya ala ashir biya zaksiga ya sharu baya yimsum da bati na buzu sunabcin de adinan kar yim zabe son na mashi ba zu su na taro ma jilu Allah cin za cilo adin na karo wande biya kwal za kusudu wallahi senetare pai wande kusudu yi dala billion falreta dollar yi wallahi go taro ma jilu kurungoi apima sadana ba
0: yo suro kawo don go zai din na kuma huma don karno yi kawo za gabsu na san diru a duzai
5: a shida dalilo ya gwada
0: yo shida yo shiro kirta ga yi gullara
5: sa jewo son kusu samo doi zabe sadin din da karyanga wai bibaso kuma karyare burai da ai su taro naira kuma ro dollar billion ya ru shiro sanna kwaye dollar a naira billion ya ru shiro sanna kuma ro billion ya kan fiul majin da karyanga wai da ai su
0: taro yari akan pitulur tilon da kuma ro muradi zawo
5: yo yari akan pitulur tilon gawo doi kuruman billion ya ru somo nai
0: billion ya ru
5: bibaso kilewa ako tenzai kilewa illa alaus amdoye kama NYSA so amza benzai sama so kawo na hiro buronsari ya kawo dere mangawe imakuwa ebi ya zai adi nankaro andia umaye ndu wendesa hiro kawo duma kwata kwata sari
0: adeo kazi suri ndia wano karunodo
5: kazi ndaran kazi liundaro ya suri ngeya liundaro ngeya suri kawo gabat ya samo ya amchi da urima biya zai mbari dik tariza basan kan futu hawar manu ya da yero ya ande ba hawar maye awono sanin da da awono ye ande fani ma bare ande ma ya jari da mada su ne kawai ya da yesu
0: genne yo genne
5: kilewa chile biya wande kusu da kwalza senata ay gozai kilewa chile ba asaskan
0: gila de you ask it era a look to go ba ya look to ala botro gila da jara bi krete de so ka botu do so go ko yo no miti de la chilulo le yesu mo de so a play de tamtam ala ga beisha le diro faras kram da go ni ko ni kilewa na da kirsano

0: ana so mu tare mu kare mu na wal
1: amin ya rabbal alamin
0: kanada da ita fara akwai talawar da ruwan kawai
1: kana bara yana sha kana talawa talamar ma faraskaram nike ma tai da zuga na kazi yin dora shi talo zuma ne go shi kuma zawa amno kan diga yin mashin ma da gudura allo assalamu alaikum
2: wala baban da wati
1: da fatu kulewa
2: da ka wandi
1: me kula sai alhamdulillah
2: wallahi lamar kuma wadon yin guji ma are to ye kurman kut kiji ne
1: duma na jindo
2: yawa ba to ja driver da jirarin
1: ba ti ja driver
2: la auro kina tore na yake na amma na be konto gwange wanto arma amje amma yi mana am to wela wela mana dai ko lokacin ni tanya kana guri mai so kam je tara yi kuma la bai bace ba ku ya ta sanna so
1: ba sanna
2: kam ko lokacin sun zo bayan ba kanga dare la an garan nan be amma sai mun amma na mazan to am to dora wai da kullu sai na ga wannan ga na mana mana za ko da kirin za ta dai
1: gila ma sha
2: Allah Allah hon dai ai ta ganga mari to ya yin kullu be kwal maka o maka bula bidin to amma sai ya kullu ga Allah ana mana mana za yawa ba an zo gumna dai ne sama mana zan galan galan am to wai da
1: na'am
2: an wala ka la indo
1: ngila da yake ngila ba sha Allah tayi da yayyo askira jabi do karantin sai sumo kawai kun zana ro masha Allah thank you so much onango jami do karantu man dai sai bayando andero itaga sana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: nam dumana jin
3: kuma modu baita kiran karo
1: modu ndara
3: mo modu kumshe dan kumshe
1: ngila wuje kishi
3: ya kiya tire ba san kiya tire ya
1: masha Allah
3: amje la kiya tire ya masha Allah
1: na
3: kaman a gwamnati a godan yende
1: lein
3: doin kuma jigerin kuma alamana a wulan sita a wulan a le jigerin kuma kamzu ko zuna mare ina din sharaka ta wallahi kun ce ina kuma sharaka ta har sharari do ba ja kan tana yi umar suna le ya chamo dino lono ma andero le jilgi are kriza kwa tafi zai bawa kiza bulin puto prak de kasu kelan sita ka ka sta de bulin puto sari ba kullum kam da kuma chuwari na andem clash ma de rin mama na ji fanye yo ma tan de gwamnati hakku no ya andero le jilgi are kriza sharari anja kan tara ya cha du suna ga je za suna da anje a wala gwamnati su su government budget ma su kana do a kuma ngana ana je ko ne go no shi ya mara fadi
1: no shi just go no ruwata beji ala ma zuru fu don na da isi no ya re ruwata beji
3: ayo awa na lokacin ma karu na ro gule
1: just go no

0: gwamnati a zorre yanzu gwamnati jirin ba zai tsiri amma ya kamata jirin buru aka dai kutu da gun zai alai da gurun da dai wa mata ita an da ji mura mai da sarki zaurun gurun da yare mashi wallahi ba san gurun da don di wallahi
1: kadiya
0: ngala kare ma dine ba sai
1: amin dai da yanyu askar yana loktu gonu mai da loktu allan botro to mai din na jamilu don haro awadu luwata adun guro do bakasi ngo kadiro da sanau naji nan diro do luwata adun diro kata blaga nan kajin nai go tuna shado kawo gudu tidin do assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duma najin
0: Umar Alhaji Ahmad Marajin ba san kan
1: ngila masha Allah u shekin shero Umar Alhaji Ahmad
0: yawa wai ko kuti yari ba san ila masjidi masjidi an guro guro sai la masjidi ar gamnati kamar masjidi garja
1: nam
0: masjidi garja kalakta ga uru solin bawo yankun gwamnati kamar commissioner regional attorney na ta ka wala uzna zo masjidi uzna zo lamar na haja umra zo uzna zo awala ai zo ai kuma kidan zo wan masjidi dai ki kwalta karo binai baran zo kashin da kuma garzana ma har kuma ran masjidi ar panka ki ajin ba karami wuro pati ra ki ba karami kuma yau kuru sura dilan sonado en sauri ka kana batir doni sonado panka ai sonar kana ci kira jin na makam kuma ran masjidi ar yarna sunan fit kuma mai ruwa ijasa ma ga rinin ar majuma lokaci ki kalambi makrafon gullahi kuki yo awagiri kuma ma ce gwamnati nuno ziya za ta yi ma gwamnati a wasu mara a wasu filin bere isa komiti gana ga sorin bau
1: na
0: masjidi lan buji tawa ferata bau masjidi lan kuma wallahi runya ana na kamun ku kalangwa ne lera botar garata lardi lardi islam me dauri islam me yarwa nindiri da bau la adin da aimar gone ne yo
1: na
0: larda an je sati man gwajan masjidi da sama salamar ganda ne kada tawa tawa perda ne bai tawa tawa sakini ka abin nan ya faran tawa tawa saur garada ne lista ne kalaba kantana ba akwai masjidi sama salama kawai ya tawa tawa kawai gana su ya fuskin amma yarwa an je ajin je ne masjidi tan yau panja ko zanari fato alaide fato alaide
1: lauta
0: yo patra ala mar tiske ba ande panya ngon dimne ma waja ya ka jewar durge kera parame amma masjidi wallahi kuma talai ba ga lenya ala nan ta zoro tara gara ga dub dub suna dub dub ga kati go zo gai burbu lafiya ta burga ne ala rumi kam masjidi frata mama bau masjidi gar masjidi kura kuru zuma ta riki tira latu ta riki kuruma na irima ira ta riki
1: ale
0: awa shima maru futura kana nekra ma zam ni ma gawo mozuri to biya ju ru awa le jinda gonu yikuma zoro ngra lar lar ajin
1: ade
0: yar wala karai mana ne andi ajin ma aji ma andi zana ba magiri kalfa to ala maranya tiki yamba wallahi kati sun fitur min kada fara ta la to kun da sonna na la sa ta fata wala urmi kai na suran jinda jernya
1: ade
0: sai sai suran jinda bane ai suka magiri tiki yamba ne anjera gwamnati na samma so ko farakin boko ar fato alai garni andu garni lama alai garni ido herjin andi taido herjin urun yana gule ke masjidi dungu ya duk gairi ar ma tsira ne yo tawagi
1: insha Allah
0: tawagi sai yau anjera gwamnati din kuce samma kilciyo tsiyo samu kon awa awa ba ya taro ma ko ma yinin lama alai yawa
1: ade lauta
0: yo amma hakki da kira masjidi abudu gwamnati office ma garda nai esu bakta ina office garda esu saku sin rele le na sit kula kula masar ga na ina office na to direct so advisor so maro yo masjidi fato ana ida ayi sa garna aka ira jinya
1: shira shira asar ma ba
0: kontu na so tuliya fera fera le ba open up pressure ni ni sin da zamma to bun pakkar ta abuna taw tawe taw tawe jamaru ba na tare ayro masjidi da ko mutum jirgin mar galaza yan bar. Ku masjidi da hakki ala yana ji.
1: Lauta.
0: Allah waru wallahi kuma tallahi kala ce ga wani an garin gwamnati ne kuke san mazuru.
1: Insha Allah.
0: Ku to na so gwamnati ro maraki. Ku tinda futu abin da garda ne da masjidi da garza fato alai.
1: Gila da haji dai da yayi ras kira. Eh loktu ngono mandira loktu

0: Allan obotoro na jin na shado masjid ton jisti e gartiri ma ni garti al jisti e shima sida ngala mashallah te dan yura screena. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Nam dumana jin
1: Muhammad Bukar Bama ngolo bolore mamay
0: Muhammad Bukar Bama wuje kin shoro
1: yo ala le chef
0: abiyan de rokurum
1: saman mana do kam kandu gai kamai mana dana sai leye mana gwamnati ya sa karatu suru gunduna har mana shi ma mana da zaura muhimmi a gwamnati da sai ya kalatu
0: na'am
1: kote kan indi mi de gwamnati shiro azurnye na kama ro bula ne kida siri na kara
0: bula no nazo
1: ba ma da ba ma da
0: ba ma da
1: a kama ro kwalta ya sure sai fijin kasu kasu ndi an da sai
0: gila mashallah
1: adu da amma o kulinde chaurin anmar munuk mar garle zai kuma ro fata asalun lati kada cin zuba dai wanda an dange zai ka unga o lezu suru dikin gulduna da yake mangana kuma an je kono zai an gata ah arma kutin da
0: gila mashallah dai da yanyu ras kinina
1: kalan
0: gala ba san
1: kan gala kliwancin
0: amin loktum gonum and ya loktu Allah boturo daji tumayin na gwamnati awa do kada sidin na so beji awo sidin sha dai ruwa ta gina ta ba jimba naji hutu gulluma dai ta tire ta da zuma he. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum abadi or waya mana me kamtina daji waltum and ya bo sami notum and so beji. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam ba san darso.
0: Da fato kilewa.
2: Sana wahala ya kana harndarso.
0: Harndarso ro gara. Ni na zuwa bit.
2: Ya gara guru musare wa na.
0: Ya gana ushe kin shoro.
2: Ba ba san tama ba ma tama na ran kole ya kullun ku sun jaru cikin fa yana da tula bulan din mun fatire lai do kuma mayar wa ta fara tun ba ki san na ro. Lai ala furun ce kala na kirmar ma shi ma su suro wa yanzu ka. Dun pandike gashin ja sirru gashin ma wallahi tsala da kuma kutu
0: yo ya gana ni na kamlar dai ya
2: ji an ja bana su to kuma mal fatri a wurin
0: yo yo da
2: katan shi cin na ran ta san ba
0: a dun gilangal ar kamlar dai
2: ar dun kutu shi ja wallahi da mayan da su fa ile karu gashin ji ya kuma gana da we da ne gashin kuma da tsamo ke ji tin ta wallahi
0: gila masha Allah
2: an yi gumnati hausa yarwa nan duniya kurat kan garra min are min har direct mun fati yo wallahi
0: gila da mai
2: ma dalar sun din ikin go bun yin gon ji ta kan ma kure yarwa direct sun amma kuma sai ji faro da kin yo kullu kenan
0: a de lauta dai da dai
2: gila gumnati an da fanjin ma kasu kin do an da bana zai yar furun
0: gila masha Allah tuma idinna so karu ina kanga amin ya rabbal alamin gila ta idan yura screen gila da jara mi current din so Allah dare da jiran faras karam da tamtam ma faras karam da kutunum gulle da kashe su su saban shi da bana dan da faras karam da ya taga gina rata na so injiniya da konya hafsu ya lema play kiji kiji sku dan da faras karam da don ge taga kana wannan dia sai lokto fuya

0: ga majalis re shida yallar da sanar da surukin tajun ne da kan su fini luko dion sa adun di filko ara kinda lan wala do indare akre da kukunum tule da ka sassa amarza musko asaka ade ma majalis wakil yallar da house of rest da sanar da surukin ta julai da kan su fini luko ya kin sa adun di filko ara kinda lan ka sassa amarza wala gultuna ma adro mai laro musko asaka nayin shibro tude gultuna ma ade kala dare akre state police lan tuna ma da kukunum tule ma ade ngi amma kala tartib do majalis wakil yallar da zasana ma so do tai da duk surlar da duro halafsuna ma so ade sna masonya ya majalis wakilailar Najeriya House of Reps dai bana ma waru ma zai Philip Abeshayono kala lamar shararam high court lan sandiya burutuna ma ade notun zuba kuro mai laro shararam lar da dai sandiya kidawo da cin bas ta wadacina
1: ladu dai Najeriya Allah man karaye kala karno dai daji na shameriya wusuna shi mata na sakin taune ne jambe yimzu kamiyon arakana sane dumi ni findin tulurin na fuye ishi ne dina bula mai dugure la na shi mata na sakre dai Borno la dinna ba mautu karno dai da badizana kala dai la dinna gwamna don yin kare Borno baba gana umara zulumi ya she yunda dai daji ladu bika ladin na campaign da furum suna na shirin daji karafka ne APC na shadin daji kaza da ladin lardi ya bola Ahmed Tinubu ya ladin na Abdu Yusuf Walimian dora hawar da sudu amma Mustafa Mainu aile hawarro
2: karno mahiri ya kintan su jewin gron no lardoni Nigeria Allah dinna daji buladoni mai durilan fuma doni kre Borno bana umara zulme amsu a kamaro ba sabtu ba dizina shima bayan zijima bola ama tinubu ado sha daji mai don lardoni Nigeria kalangum karti adiero nonu ma lardoni America Canada na lezi driz lada walta isina Allah din daji ko amsu a sabtu ba dizina kladoni lamar bulada lardoda audoni garbadi tuna kuru awadoni drozu lardudia haptie ma adie alla dunno non zulume gul tunzumin ma daji amdoni kre Bornoi ya maidoni kura federal gulzan are lardu Nigeria ada num kamza dunwa turu taida za sayro kambo no sawo nzudu garbula ya amdoni higira udoni ya nzirfo baye siha zabsuna gedero lezana ada siha nga warnza ro kalaktie dro nonuma amada sabtunza are shima suro doni ya karno sa adu indin findi tulurie ma adu shiran dawartie surolan karabka doni ine gulzan ma adie kaudoni mendin kun taudoni dayana Allah na bula Abuja lan shima sudoni am num kirmaida tumzan ne mamiyan uskun ne arsu tuluna sandi masu rodoni karab kanza siyasa e men uskun ne suron surodoni daji gayel madoni bola ma tinubia folzu Atiku Abubakar ad karabka AGC gulzan ma adie ya kuru Peter Obi karabka NDC ya amdoni gabsuna ma misallo omole sore Donald Duke ya kuru Adeole Adebayo ad samaso num kirmaida tumzan na kishoro Nero takie fano karno doni mairie sa do indin findi tuluri are cha ka udoni findi kentau ken indime sa shidie lan dioro tuma sanado ka udoni men ara ken kentau bediar me sa do indin findi tuluro kala kada sawo unzudu kentau doni buroi magozana maro asham ma isu kulti nan kadro yosro shidien am karno dro lezar tuma so yungu musulman wei sawo daji sandro lemar da kampai turo karno ada karungro girja
1: Kurantu da rasoi ne na lan hawar ne kuye bada suna Sara Muhammad Hassan na wabanazu andiyani ya sai wakta gade kaliwan tu sunyon
0: Hawar kriya ade bintu mama nurnin dirokrazu

0: gila zauro harami kurun tun da so wani da kan yes Lagos din dara son kurun ni gila mita fiskus kunu da uwa pellanzu fm faraskaram de tamtam ma faraskaram taman kare kasuwe harami kurun tun da so tuma idin na playing de do in sudan ne iman sharibialan nan de su mondo so a gamboro au roko su mondo a gambe faraskaram de rawalti na da jinala nan diro diolwa mana da kurun min botun do so a tagar queen taman kare kasuwe na shakanu andero gurmawe diolwa mana do andi afan ndu shima kuri usku fal diolar fal usku fal dio ara kuri aw bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar ara ke dio gamaro diolwa mana ndi furum gatani andi abonum daji botum kararo wallo na remi kritin de so andi ro bayan da kasarnum itagat kimya jemi ke de gap sunai du kada kamaro andi agresain aw anja jesain sendi bara cinzai sana so praskram taman karya kasue andiro itagaturo biska suaro au biska kajiro au bunero ei au kusuaro ni hawala yuma bejen daji andiro taman duda ita urma min au itagat kemin nai nandula gulen botu son maga badi zana ji ngo botu brokan awali mero wajine assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam du mana jin
1: ngala umar haje ko ra zabare wa tir kala kala da ko
0: ngala wushe kin shiro taman kariya kasuwe
1: taman kariya kasuwe la andira tikke je
0: ami ya rabbal alamin
1: na taro ne setri eljan ma setri do ne kama shi na ta en energy thing da ho nga o do ne shi filin su kwa ko santa ya ne shi bitta da sa yu kana re anera do kallin a yar jeon fiakin
0: ya shi yar fato kinda ga gwamnati NNPC din ma
1: NNPC amma discount to do kallin yar jeon shun din din dole kuma fiska da rodo kallin yar jeon fiakin wallo no naira sindin sindin ne zuwa dana
0: are
1: ya corona ta ce trenne da shi ya sai duka bane ka zare sai ya buron naira do kallin yar jeon fiskun discount to amma kuma fiska da sai do kallin yar jeon fiakin nera pindi mangarin dukku da hade hade alhamdulillah da tsaka da ala na ke su na tsaka tare da
0: ali lauta
1: na tsaka sun da gambore da kariya ne kuma ngoshin kafan da yare sun ta fara ne surushawa man dai nera sun ta fara surushawa ma har nera du kallin yar sulure da tare da amma ta kare gana da nera du kallin yar rakin yau ko wacin kafa kusu sai dai ka kallo dai hisira ta dima da tana da kiyaye a sobi shawa mare do kallin yara kan sa kare dai amma sa kare gara mare do kallin yar ku kurishi shi da man da na film zuna dai kamfani ya sa kiyaye ka kallo film put amma shi kira fa ba su lina bil sirna yara do kallin yar din sa kare dai a yau kurman dai a arum da ya kuma rashi tsafa kurare na yara do kallin yar din a shi sakarere tufal a sakarere yar arasu arun yare a yau kuma masar ya kamar fasa kurare ko aya naira dufal a yau kuma lama shi fasa kurare naira du indin yar arasu boron du indin shi ya gana su da wani amma sakarere naira dufal din yar yakin a yau kuma shi shirin gaurin da shirin bulwala sanare shi kamar fasa kurare naira dufal sakarere yar ku a yau kuma an awon dai marashi shi kuma rasa kare yare ne ra dukallin yar uskun amma shi kuma ngalngalan da yare shi dana la nisse sana buro dukallin yar tulurin da kuma dukallin yar harakan shi sakare ngalngala yi amma ngalngala tiri da shi shi suna kuma rasa kare kun da saladin je zai saladin mare shi ne ra yar hu shi sakare ne a yau kuma salawan dai shi kuma ro a shi sakare yare ne ra dukallin a yar arakan amma kamar buwunzu da shi buburin da yake nan da dangote mare shi buwa da naira a du a cidion arakan du buburin ne mare amma kamar shi buwujin da dangote buroi mare kamar shi naira du fiuro falwa du fiuro da ari a yau kurkwaya shur ne kamar buwai mare ai dangote mare wai buwai gunde shi naira du fitulur jeri amma na lan fitulur ya kan yar huwa yar ne wannan shur ne amma ko ay kuru shuru sha buron kama shi ka so da gambore naira du engineer children da kama ka kurana din dai naira du ya karo shi shuru da ba da zana shi ta kare dai a yau kuru mai shi kama ro a samon bitan din dai shi a ganan dai tok tok shi alama ta kare gel karanga yare naira du kulli yar children ko kusku din dai kama ro shi dai sace din shi naira du indi shi amma shi samon bitan ne kama shi kuro 5000 ishin ma tayniyaw ci fuddu ko ne fulir na ngana maar fallo ko tayniyaw ci tayniyaw de mera do men haratin yar uwa na lan men haratin era ni rafalo din ayon tra saman ko ya ka fara andara ci ci class len
0: gila de len yuras kene na loktum goro ba dal loktu allam boturo tuma din na jemi de kuntu maso gari gab sana de so mo karwela nya kran zanar assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam class
0: da pa do kilewa
2: play play na ko na ci da
0: mbi alhamdulillah nduma na jin
2: aisha ma met ngoro sokare
0: gila aisha u she ke jero fa skram taman kare akasuwe
2: taman kare akasuwe ala ne ko
0: ezu amin ya rabbal alamin
2: a urnya di wala bo ko dai taman ya ba ci yar uso uso gurna
0: gila ma sha Allah
2: ala wa tin da ga jan la hasu
0: amin ya rabbal alamin
2: ngala
0: da salaam kuna amin tayan yura askrena loktum gonum mandia loktu allan botoro tayan yura askrena liwaro yi paraskaram do rapkatum de da yura askrena allo assalamu alaikum
3: wa alaikum salaam
0: na nduma na jin
3: wa wono kiti amana jin bulama
0: ngila u sheke shiro paraskaram taman kara kasu abi kudum
3: paraskaram taman kara kasu ala
0: mere amin ya rabbal alamin
3: salo bulu farin nara yar laru tadi
0: nam
3: kolji kolji kiri bulin suluna rike nara yar du fallin yar un tama nar mer ni rufur biyu mbara fara tara fam da gudu
0: abi wa kayu tama nar mer
3: yo luye nyoro kulenan furyu ne gulenan na kopan tama
0: gare awo gare ro tinya
3: yeda dai kawon tate gulin
0: ingila wa ya la
3: kada tumaron narami a wannan koro narami an biyo su ade ya tunai cin kina dai kam gare ta ya tsara na je tsofar ne
0: ingila ma sha Allah dai dai yuras gare na lakdu goru an da lakdu Allah bodro dai mana wuta ta wadu ngam am ga dai kada faras karam do sound ta mu ya tsara na kam assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nam ndua
2: Uma Aisha ngoro musare
0: Aisha ushe kishoro
2: Yewa na gaishe
0: Aisha abi taman kare kasu ya kudum
2: Manjari kasu gamboreran dufal yar uwa
0: Kalwa kura lagana
2: Kalwa kura
0: dufal yar uwa
2: Lera biba yar indin fiyo
0: Dado lera biba do silumdula bullu
2: Bullu
0: Yo lera bull
2: Salam duna ale kun sun dara ko zuna yake. Ki sama zunan wi.
0: Yo yo.
2: Da kwa salawa ya dufal yar usta.
0: Shi ta sa kura la gana.
2: Ta sa gana.
0: Ta sa gana. Kadai.
2: Kwa aw. Aw wa ke su ya dufal yar India.
0: Dufal yar India. Sai kare ya.
2: Ah sai kare. Kwalji mandawa surde bi fari fari are ya sai dufal yar usta.
0: Ngila tere yinyuro askrina angela zoro arami kritin deso deso dure dio deso ko luido play ne beji tam tam da jingawo play ne ad krinye shenain nandiro paraskaram de tam tam paraskaram do taman kare akasu yada gonye konyen klewan andi akrin sanu

0: Gila zoro harami kirinti ndeso ndene ndaka nyese gozi ndaraso kirinu ikilamita fiskus kunu da uwa pela FM paraskaram de tamtam paraskaram taman kare akasuwe. Tumai di na play ndi tamtam malan ndi sumundo so agambo au roko sumundi gambi shene yei. Da jina lang botu ndo so da gwenye kwenye ngo botu magana. Assalamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Aiba zanda wate.
0: Nda vato kiliwa.
1: Kiliwa sile ya.
0: Nam duma na jin
1: kuma ababula jakana
0: ababula jakana ya ushe kinchoro
1: ba bika bika ngul kili yokuna
0: nam
1: duara ku yende ban kai ko sai yaba
0: ngul da zo rele ku yela kaje
1: ah kaje ba san kala ido kaje na tanon ide
0: yo no ni ya
1: ah de wa zina to boy mam gain ba tende kuma gana de
0: ala ne gain ba wanja da ngul gaje wa no ni ro wajin
1: ah nun ha ha anga hanga zaya ba san
0: angalda angalda
1: amara
0: yo wazina so boni ni gai
1: gai ba wallahi kadarin mu da wacce mi duk boni so gai ba zan kwadan kai kuma kariya
0: lamar jami mai waya
1: ah yo kuma da wale a ngalon jare ngalon je awa bilin bilin so na ne la du video si wanda ne ama shi bil sulo na be kama bilin shi mai bonzo kura ne la shi ne la du video we bonzo kura ma
0: yo shi kura ma
1: ah bonzo kura ma de ha
0: nam
1: aha yo bikara yo kuna shuru da yawa chakare kura gana mal shirma
0: shuru maya
1: ah shuru maya chakare kura be gana be made
0: yo kade mun kura be gana be
1: aha yo gana ko duni yer ndi yer jowa di wanka yi ko
0: adu yo chakare kura ndau
1: yer turu da sai masa lanja kana nan
0: yer ni yeru ayar ndi bara dan
1: aha ake da yo kuma sara yo bikara yo shinkanje kanje mal ya du fajar wanka yi ko bazan
0: du fajar ruwa
1: ah jakan kanjima jibul pagma dia yo kama da badan awon jakan cine yero da dufo ni yero dia ro godan kama da wa motale
0: yo jakan cine yero wa re
1: ah motu ta sai ma dufo yero wallam dan yero yak ba
0: yero yak lamdan
1: ah kama da badan lam piyas ma so en kona tulumi nera dumi wa yero di godan ba san
0: buron nan da ja godan do
1: ah badan burni din gana sauki a badan
0: yo na jakana na da isadin
1: ah jakana yer ni godan sai
0: nera yer ni godan
1: ah nera duwala nera mi mi awa kero godan sai
0: gila masha Allah
1: gila sai tusha
0: gila da da yanyu ra screen na lock to gonu dia lock to alam boturo abba bula jakana ite da yanyu ra screen na boto andero awado bula jakana ilejin au tamando kare aka suye bula jakara andero urmaturo ai dima irin nasu mo karu yelan jami sai nya kirndana ro ta naso na sha da kuma kawo adituye na kawo moram kuma POS na tana ma din nera du mi euro wallona nera yer indigo da daji du euro wallona nera mia goda eno daji dai daji yura screena assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: hasan moment tan dawati
0: da bato kilewa
2: jasle
0: alhamdulillah duma na jin
2: gila amur ga nan mana jin kai ke rifu mana mamuri
0: gila ushe kin shiro taman kare kasuwe abisa waga jin mamurin
2: babun hurnin bajin da hurnin na yi mari shirin tarin zubana
0: sairo ro hur jam don yiri
2: hurnin da hur karin na yi mari tarin zubana hur adar kar hurnin bai ilahi kubaro ro ngana bi
0: yo dai arkum du dai je jiro surin
2: arke go yar kubaro sanne wena nan tsara arkum mari ka kare ni nara yeriya kirfiun
0: yeriya kirfiun
2: ah kale yanzu kuma umar habibe nara yerara kuso shi nara andir buran yerara ya kirfiun
0: yeriya kirfiun na mamurin
2: ah wo mmiyare yer jon tosi
0: yo yo yo shi ma wo btudo
2: ah wo mun do shiwal dar nara dumen arakin ke
0: dumen arakin shiwal ah
2: ngalo gulgulin nara ke chakare yanzu bulalan ma nara yer la arto a o shiro ngale kime guldai be ngale kime sanana la langi ke nera yer la arto yeru to bare dan
0: da so ngalo kime sanana do guru she buli no ajulo
2: kimeri yero kimeri ngale kimeri
0: yo yo
2: ah ngamde no she karika mo ai juri ko toru ni da karan kulon to toru sai mare nera mi aso
0: nyam
2: are kaman kare ka tuye
0: gila te da yanyo askrela
2: ah dina e van furun be furun be nain furun be nain
0: Gila dai dai jira asgira loktu gorum dai loktu Allah la dia boturo assalamu alaikum
3: alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam, duma raje
3: ngara umar abin gora gambore ma wante.
0: Mhm, ya fati
3: ayo a sikamar aram nan zandu a men arakin nan zan sisi wande buwede awana ndi alan a si aram da tindin indin wai a du tindin indin si bu si wande.
0: Naam,
3: ayo a kurmani sengalo are kamaran galo billare kamaro du kidion uskun si bu ngi si wande. Amma kuro ta tare ngalo bulli are kamaro sinera du fallin yar yakin ayo kurman a sengalo sinare ki kamaro bonzo nera du si usuluri yar huwa amma kuro kamaro ta tare zare sinera du fallin yar arakin kurama da amma gana mara du fallin yar hu ayo a wacen soyan de sinera ta tare nera du fallin yar indin.
0: Awa ta sarade ngara ta man kara ta ndase ala ndara gira de nyura skrina loktu ngono ma dia loktu rami krintu de so ala dare da jiram proskram de tamtama proskram de taman kara ka su yar kashe su za wani cire baba da nan de proskram da ta gatu kuna ro ta na so engineer do ko ni hapsu yare ma fule ki jikijin nan de su proskram da nan de ta gatu kuna ro wana dia sai loktu fu ya.

0: Babayan badin na la marra aday. Mash wala jidi so suli na shashi mari lan sandi kisha na so da aziyajin seya Chris Fondo Baso edin.
1: Ada andia adinda ada andia aziya sai mari. Andia makala andia aziya nyo ya. Andia muko ndidi. Kamu soru raksa harka siyasa ya. Raksa goza asari mbangailan. Kamu nya kamu samaye muko ndun lumana. Haranganji boksu suluku siyasa suru lardi ari ya lan. Chirina bao.
0: Kuru muko de ishe kazi.
1: Yo ama kwanga kalama arma muko de anda ureda dao. Ngo sha form no machiro choso uso sadin. Form
0: no ma bao.
1: Pandiye mba. Mbao nye wote. Kumungana ilan lenge form kwenge eskina ya kamda wangawa inda dao. Umari ji atari dikina ya ngila jinge. Aya tunda kama akisha na gaga usi asa wallo sana de ndako ndakwa danyo
0: rizab kam na ku
1: ha rizam ge rukuna mu wonju ba hun ai gulli miao ai so bakrma de fasal lata ro ba wazana fasal siyasa de kuma zaber kadimien kama asma ju zangu ala paras kleza nafsa hurumta waza wakil zafol mandara makijilan ba
0: Angela nda ba adam waltin ke wani mare suro kulashin zaso iland a wala bayin andro ita ga sin ma sandikar makasha na dune burumsa da chatta nijarra kemarun na adam sai kazi ajiri sori na sha sandi kulis da fondo.

0: sai ya tiro fatso ni rolo na shi ai kwa ka ngawo da landu ma bawo ai wunde be rumi na kai re ba da me na lan ka mu ma fu mara wajin ma sa ka ma aman zada mai waza na sana din an de kala ne do fu mara wani na halla an de do wani fu ma de ka mu le zina ro ngawo tai tai ye an de samar riwa aure fa ne in halla an ma kuma halle shi ma daga in turu ye rolo na shi ma de ka ziyan
1: sa da sun gojin ba
0: a de
1: ngila masha Allah ushe kasar ro ya ja ambassador Kaltume Jafarum ngila karantu da so raskam done kasar da kashana furci sa da karnuin na karau kuruade mata na so kusota yi martawa bayan kada ita ga sai na kashuru na sha maudu done ai suka kwami son kashana burumsa da ad na sha kuris siyasa ganto bai Allah adun za so duk ga wajin nin kuruade mata na so dalido suka maudu shi ma ada gotna da shi ma murad don sandi kashana burumsa da ad numfu masu gantuwa na sha sandiye shawarin za su hago Thailand Dr. Shima Addison Duro Chodoro Wallono ma bana za lotar rasadin na sha burum sadi Allah Shima Murado Badam lamar don ne kishana idea kishana so da kininga za so da furo gonum ganatiya a murada beji so don ne kininga ka ande dingilajiya suro labdelan nutun lefa da gultuta watin ne mandelan beji kaudo tusulukta ganar lenyenno ya ja ambassador bayin kada sidna nasha kishana don ne

0: naro de gulowa gumla nge banaye wo ko mo ti naro gulowa
1: darasan
0: uro gumla nge banaye wo darawa ga kadire ro gulowa mare ma gumla banaye wo ai ade ki kambiwa
2: ngila zauro masha Allah karantu ada fule doni adalci ma da karanga ta magana play ade gana yaro kunun za kwatnar ta wandiya beji da je karantu loktar kalkalin lar Nigeria da kulliya halar Nigeria dole ne na doni hawadoni kishana fal suro lamado siyasa imalan shi jinduna mai shi hawar da karantoro shi doni saban cidai Ahmadu Haruna zande zana ma da karantoro
3: wannan mala cunyo ya koldu bula da yan krako alhamdulillah alhamdulillah ala askir na kana shi shi siyasa da kalahurum kiro siyasa in an goda kuru jama'a yarda sa wa gosara kiro siyasa ga kana lan jo mar jama'a godi ad kana jo rakin ji hangna kiro huma jama'a ad kana lan guri tarai ka kiro yike kamani ro yike ala sayya barai darasai sannan nungi sannan kurun meri lan nungu ne rukuna ala shanji maji angare marigai sa shelan kramai meri do karako non ma wusu plan kusuri kusuri aro leno wum meri o konsero karako siyasa yi curolan konsero wal kanar curo siyasa en joro kenje fanga curo siyasa ga kanar wo hala ganani ruko curo siyasa yi rumari huma jama'a ro gamia ni curo ne kamso yi fuma ro nyanjale ngulaya wo hala rume kena bula horadu gulaya ni curon be indi kallu gulaya ni curon be yalla kom sara ro chasaliya ni curon be hukuma mana bula ila awula ngala bula yi chandala la horadula gotala ngala bula yi nyanjanda na kala de tayi dan wo hala yami aduma si huma onya a pigre mane huma si huma de wahala chama si konse ruma are wahala ne ai fima turonji baw biya yal numba yal kama biya sam moso girnu mi angalda aw ngairo danu aw ngairo kalkuno su ai ni kalanja kaire ni kalanja kurwa nala pale la angal be turnya leni mi pale shi mada ronyo dum kala angal da girnu aw shi mada tarnu la kadro ni lewa kurimi wujo mara turo sha sai kinji fanga na kuru konse ga kanari

0: jogu ngwaro wiye kini hwanja na wiye sai lan kini ya hwanana siyasa da kuma biya ya kala siyasa yalla a wor kamar duka ne shi siyasa rumare kala kinji siyasa rumare le nan mu kamu kama ba yalla samma boni ma andi kala ndi dinar hum bulte yalla ngar bulle amma kin ma surtu a wala merilan dana so a wala merilan turinso konseye ar kawo kollina ma wallahi meriro gaya ba ai meriro gaya ba gula meriro gawani wani a wodo raye na cimar merin turin ba har kai kurra kai su sojiro wallon kuma mara kana na merolinge merero lingia a otro blind tri a ungla yangla ka mo atro blind chomume ko ma difa kadawa difa kadawa horadun biye awla kusla loilan kollara awla nalan kollara ka ma ay angal dagirne horadun de die ka ma blind tes sobrado de waru conseil municipal de knala kasse sembe blarin kunda holo wa gosna di karche kau chakur horako suhani sara kullu kya sawu karche banyos hanu mana sinni ma chinum dani mi siyasa de kai ai siyasa kai gulma siyasa bar walira ni ningir babanda siyasa shi mana ningi makili wallahi siyasa shi mana ningi kama ba turon kama ba dandino kama ba kalando kullum yalla ando kalando kullum amma kama siyasa bar walira a jima ba martuno a siyasa baye wawra kanar jaman da kalande kullum martuno sasanta de do uku kani falla dikin miriro dikin kukani fallu merde kake handina kamar kandaw hol kamar kandaw dinai kama bula ida boy chopchi aw bulan tiriyan kala aw bulan tiriya banna timbi kur kamdo andi kuma kanda ari soci de kande complete de kande har ka siyasa ba man ai fol gullumiya kuma nafti kala mari mersi bula lan soji rudana andi abosa soci taranga irmana soji taranga irmana garjo walle katende la ayi wonno ngeda katende ai kala katle da ai kala katteda andi sama kala de kullo bulan de chapkuno nafti de kai nafti ne lewai mano siyasa ba ya nya kama maranyo do gu kutendo fantono walla bulan namu ma da yengla in yero de wonno kurundi masala aye kuma harkan naftu kuma ai ruwa turo masala o rairo kiro cha sai ga kana ar kiye fangana tarani kutu ye fangana ni da mai huron de kya amma na so idore mana kande bulam ni di fu mar wolle miya budu yanyro chamdai jina yanyro chamdai cha malan ko shen wa hala yayena u turo cha sai la rinde ba bune sa fol bune ranyo gulla ya dole ndero line sa indi bune nya hande luyo baba sa me indi bune kosien danin kosen danin kosande dandar majama e sor ndakile se yar huro yikyangla inanda uro saku kanasar alai soro kurutuno kanasar dena adela kuru awongu tiro konsela dena awodena ad yal bla ye palma ko ay son do may duinde mana ngana ba
1: gala zawro mashallah ta magana karantu bayandoni kishana ade hawar zada sama karo yan kantina ta mandi an peji suro kasar zen shi lamadoni shi kursa kura da lamadoni shi siyasa ya malan awadoni shi ya lalya sunna andro bayanzuna aji karanto lardo Nijeriya da kulliya walte lardo ni Cameroon do konya nadoni awadoni kishana fal suro kasarin zoni kasuwe allan lamadoni shi kama kishana saftuwa kurade ma lamadoni shi cinin lamaranan da taya ma shiyai sha rukaya to jigudun ma dande dana mada lenye karantoro
2: en tant que femme entrepreneur dans Marwa, j'ai rencontré quelques défis.
3: Bila de Marwa ajela na oyete na ngeda ji kasiya rokana kala chida de da ji kala ramya wusna dina sanye oktu de manum sanya da ji min rawallo no mala ji zarda mani min yo shi ma zarde da ji na shado in kusu selan yo kusu do kam me damin num gosin rawallo no ma nyiro kusu sadin bawo aje suku zo maro shawal tikin gaido da ji chida yide lero karau yade sonno okde nye daji manum makariya kasiya uzna da daji kusuro goni miro wallo no ma ni kamuro wallo no ma nyambur sazen bawo yo ade sonno wultu kazi do daji zurfo baye awa gade kada daji suro blande adiya samsana de suku nyo manum daji kalanum kamo jimin ma sai jad majin ade son daji we allaman ha nange na sartike ha daji wultu kana kama kishana so kurade machi tibili nusso kongaso sama so daji sero ledo sanya isoda file kina karako yokture nye kamule sanya ya file mindo daji mukono min au ngaido daji au haya baro wollo no ma ranum funum baw yo aje son kazi kan makamma samma kiltum kazi kan makamma samma kiltum malaji cidani min ma au kiskeni sun yayi aure na lan karun ya kijijin da shi ma daji kala kazi gultuna de man fande na sarce na ade suka daji waye kala yikina na shade kama kishana sai sai wande daji muko da kumza nafsai kamu du gulzaya daji ja da majin niro awe ni so intina madie so gulzaya do ni dimin niro gulzayin yayi nye daji kasa da file ne kasa da file mi ro wallo no ma daji kuma mera ma yanya banajin walta aure ya karun ya kijijin da shi ma daji kamu kishana don she sayanzu sidin don she daji kana sartina ro wallo no ma rasu daji kira gunda sai yoro feida auga de daji gunda da ka ji ro wallo no ya shi ya da na sartina ma san ma so rasu daji murado gunda sai da galjin ade su ku sa ku ne daji kamu na sarciya kamfani na sar yo kurma aure su ku shi mata nas kamu da suro korkori da fori sai ya wuzuna da daji fuzen ba da dalin zuri sai ya da tan fatar sakin yo sai ya da tan fatar sakiya daji sai ya kulzu kranza so da fujin ba kunna ganar wari shi ilmualinta sasha kulza daji kranza so da chunturo lenor wallo no mate da zai daji blayero feda kurade ma umma jami fate yero feda yo aje sona clan zurfo bai dai su ku kamala ma da sai ya daji zo maro rizana dalin zuri sai ku ne sai ya daji maza so lu sanya so sadin ma alaman na aulai su sai su mondini rosorin aje su ku sai ya safu zembau yo kuruman kalakal haya ya bawo dalin zuri kama sai da daji kan me sai ya bana jin walau kan me daji sai rowa da lagosu sai ya bana jin walau no ma sai ya taida za fuzen yo ndo so sai roshim kulzuna sai aka surin da rasa fuzen ba har ma da lissa kudo in daji kama in kunza so sai ya rasa daji kalan za so da na kamburo sakin ba
4: parla pour nous tendre la main.

0: shana nafti nilewa sanna ungo shi koso kandawa kandama edina ungo shi adiro jar sanna aru gulay kuru jar du yimya son saya drinimi wonde saya kolimi dirinum angal jagrinimi ro kolloma anda na la wala kanchi toro wala na shimaro liya nangaro sai dani andi ya kamwa ya yalla ade andi machine ya angal yal de grene gumnati rawo gulende kuma mango shi kamwa yalla goya sana kuru kamula ad klanje from dana nangaro yalla ad gulumiya yalla te kada kwada kolya ngori jagoya sana kada kena amaru kalanja toru au shimari lianaru hoidanji ba wuyarana au shimari dawu jamairo wulaya charawna law lertero wulaya charawna rayu anja toru blai lakai blai la teria charawna ro wolono yisara maru gumnati shangorene ti jar tusairo shi kamwar jardo au tiri bari kada kayi ya churu kuli kuli ya churu kamar fankela dawa ke arma ko kolluni mina sai ya yalda kalanja roya ki gumnati angorene martuti yam yisana de kalala ti tallabi ciya tallabi de andi sammo sonnaftu nele wa fende ndaranga naftu nele wa de maradi ne nele wa baya naftu ba kun mama turo blai kalama adma ay nele wa tayi nele wa tayi ne ntarama nele wa ba amma awru cinun kalanja la tarero danmiya malaba de chemmi alande kore kuma ndi angoduniya naftu nele wa de andiro sadia soiro tallabi cero tallabi shima naftu nele wa chori amma kolluma wala kantro walya lamar kala imba yo kuma yam blai jari jar chedini ja kala chekin soi toka yisana de jar chedinaro wonde kala la chakani ay palgulumiya mishe yam toka di isaya jar biodu naftunele wayne amadi naftunele way madan la garo soiro jar de cheri ke na saydi jar cho wondo alli naftunele way di fodia bare ba soiri ba dalel maro kuro ba naftunele way di fodina wona tara jararaydi shi garala leji ta ko ki shaga ko ki shibara dudojo naftunele way di bar wolo roy wolo ra saydi naftunele way di fodde jar jakki ogal jakri da tolo liay bar wolo alli sabaro dele wasi a amara ya kalanda choda yisana mare yisana amanda chenna ngawo yirin riya yafe ya amma na sai gulana sun mare tulya ngandiro fide awe kaande mburi e kaande shi naptu nele wa baweri wane ne yisana mara wolana yisaya wallahi bara wolana apiya sai yafe ne yisaya napja andiya sai ya kallur dai njudiye njune nde duriye dune nde adin ya sai ya cirin andiya adin de andiya muslim sai ya muslim ta muslim ni le ya muslim ni a kirti wangana gulemi andi muslim sayro yafeniya andi ndu bududa sama yalla di anna garo andi sayro yafeniya biya yisaya woni woltali wallahi shima shol de woni wallahi bar wona abiya gumnati an kodone kini ala an kodone wallahi sayro talle bi cedi annaftu nele wa andi sama so gondo kamar kalangawma kamar burwa tam kamar boso tam kena shima ciccadio wallahi nala toro masala mir gumnati ti tariro kala den dai ay masala gullemia rakali ama yaay ba rakabuni cadaay ba rakamosor bar yaay ba kena naka andi bar naka nyama masala gumnati ti tari ro dai ala ngode angal jagirno nandora war konundi noni wala na wallahi sai cadiar kela sai cadiar autin ruma sai kama den goro da ay gullemia kama mangoshi turo cadiala caddi duya ya kala nar boy sai kurugi sai rakka ta kaimba tinje la banna cheri annan garo biya sai kama den goro da ne awu shura la awu shalo gulu kara
1: ma sha Allah ko fanwa ma ade kishana shi ma fanna mala lar ni jere lankara ade makro fallo kara da u kaza da laru ne kishana yelan botu wasinna kishana ro class nge ndurin za sabo za ko do ne ya ade awde ne fallo kara tarai fanja jawo da hatuna karo da jiyara mi krintu nge solar ni jare man kwa mi karai malam ibrahim shetima wakil da ne blama difa kurai naruni amadu haruna zandiya itaga sana kila sanje kasar jirye da salim mai ya kaduyo da sauna ma adu futu boza sanje an zurtarewa adi isan ya fasal ladin za sawan ya isolated ya sande sha soruna languja o shokal suna ma da krinyo
2: so to ni mala ibrahima wakil mai gari difa kurai to soko yalla kuma turo kara da sana da tida boko haram tidin da kaccha bari mi ginayen gullana din lawar soko nan da isan an jawuru kifane na ai kifan din da kowa da duniya wurin mi apiso duniya anuma gidi yalla ko duk so turo hanga sangon kare ku bulana sara kalama kala chapchi turo hanga sangon kara to ku yalla ne sai bari mi gwana lakla na du ba goya lakla tida ba goya lakla awol man duniya ma da goya to na har asiya kare har bari mi ginana yan walle turo lart ise nan men dawo jama'an da anda joro muku indi moyina kuma shi gwamnati kalama ada kasaccu awa ada kasaccu da lard isa gullana shi ma anda jawuro shiro gwa goyan baya dena kan ada nga zuru awa mo ngono wolana anda baya la anda huma jama'a joro anda ada kasannina ye awor goyan baya dena ye jalande tin tama yele uyel wundu ye kage kamai sai ma turo karat leda sai ma bari mi goya ku walle ku tada kake ku fado isu waliya ashiya muko din tatakin tunda muka mujuci aran kamu gumu gamun ba a wani kuma jutuwa ne kasata sai mala galan toro Allah kuma kallo sai dawo ya langa sai toro ande muko din sai moye kasanin a wato ande kokari toro a kuma lamara da awo yalla da wallun darin jiri jawabi yare ba jiri kilagarta da ma jamaro soko amma da isaya muko din sai moyo soko jama'a.

0: kila harami kun su so tuma ngana tam tam fule adi ya gon waro Fatima Tijani Fatima Muhammad Bulama Fatima nye shi kuma ka done shi malam da note ma na sha done shi a wado ne lord Nigeria ya wuzuna ya di andiro ka ubayen arsiri no nyukuru min indone Nigeria yi nem kambe so ndina ari nyukuru min nyiburon na airo chago kuruman gawo kuma she bayan arsiri nai arin ai so su romanan zai arin yerim
1: a uburon na kwa malam da ya di andiro a kwa guljindo odukure da biya amse biskenan karo biya fuskan zala koloza kren zala biya green white green saka ad biskero goko biya bisken zakawe biya sai akurno zana adinan karo sadinge karako yau a sai akurno zana sadinge karako kuma biskero rukyate da zana akurno jin tin zala kala zana rumin gangala gana zana farzan la rumya teda zanya akurno jin awan zare shawa sadin mare amma da yake kuma put malam da ya dai andiro screena da adiso da shigi sandin aw asun nan be ma aw ayin so are shigi sandin nem ne ande duru tibrim me do rie ai am da kuranga wai sadu har isa Nigeria da in chiklan zai sumu anda isa kambaza har karma ishe fuwe adima nem ne riya sandin
2: ngila zero futu a Fatima kuzina da ni a ni ayira mi ani ayira mi kala wa Fatima kuzina ro
0: Fatima kurum landu
2: ndunza
0: ero mo njumba
2: yeda sawai dai
0: yoda yawa kore sawa
2: ai ni kala ayira mi na wa Fatima le kuzina la
3: ubororo nyin kala kama maulid so
0: na
3: inde so sa mana nge tajuso kama dauro sakin
2: kare
3: so la kamzan yange la banna ta san kala la banna zan sa o ka malam dai da ne rogulji o da yange biya kawai sai ruki
0: biya shi aka yi rosadin nan
3: kara we a da rosadin ya
0: kara kurin yi balmaro le ne me ga rokodi we
3: a o balma wa lenge rokodi ke biya sai a ciru kuma ko ko a
0: wani ya kurna zun ya rola airo
3: wa wari wa kurma
2: kuma kala wa dai noni ne
0: saboda yo kuma ga wado ne shi malam da yare bayan su da kala a wade a sunu mare ni ai so kuma suro manan zai Allah ni ai so kuma rim ai so shi kala num kam doni Nigeria iso ndina adin futiro
3: ukuma ronin namye sanya dike amburo e kurunaza leza andero enchi Nigeria somuna da ande tayranye chiske ande da sanya ande so ande laso die gomnati akala la kilen awala dienye da ande chiske dai imlan wani iskala audiya na ma imlan waje
0: ni a so koron ma shi an da yin duri tibirin mi kuma a wado ne tine da ya sandana da shi ma an da tine ginubta ya futu do ne am kuraro in tizalar duro ginubta har tamanin bero ne lardu da samu na akairo an da tine ginubta ya san daga yema a wado ne jiri biskela so ga san ni a so koron wallo ma gala dani nasha Fatima Irowalte Fatima ni kaudo ne shi note mari bayan sidin adro ayayero a woshi ma da go
4: gaskiya office din futu a wurgon gana din e kuri me ma kawai biya face october sayin kuma misalo
0: misalo im kuma la misa ishi na face october
4: yawa face october jiri putu sadan u kawai
0: batalla sadin monti alan
4: monti imati da magom

0: Gwamnati samma biya putu sadan do ubiya jiri meeting gwamnati lange karam
1: yo
0: filin su kuwa en rukin biya am la rumin kala kala zana t-shirt ti ro green white green tikina biya aw kala kala sadan do rukin do usa jiri amma blaga de sadan do rukin ne ajimuna sai a rukin ma biya hal an blaga de gozana yi
1: yo ada do ne ma ni lar da don ba da
0: biya hal sadan da a usadan ge karako kun sanna in meeting ne do sai kuma solana aw kala da sadan da ajimuna
1: an da rumin biya na lan le da sabta awala faida mana zan nam karam kimarin basallar sariya
0: tawo da ubron kuri me mangai kuru lutan din duri dan an da futu da sariya kiji maro fanye ku in meeting malum ma ne monti banye isha lombon ne magi nam yana wanda fatolan awla girla sariya ko zai na luye loteruye amma ai maro gonye gana yanye
1: gila yok manga odo ni shikuma not mari bayan sirna dan ai sonye kuma suro manan zai adan rim kala done shi kuma nim kam done lardu najeriya ifan do are nim kam be done bando so ndana yaren
0: gaskiya e kuri mi ma shi ma ande nduri titi bili mi ri cinye gwamnati ranga wana kilta e putu buron wahala sasa nje kune de sasa kozina de wande kolle fulan akai wazi cinye nigeria ndia hapki yo samiro shapu yo wande kolle kwata kwata su da zi biya kokori de
2: Glav Fatima nyaka yongo kore to moni waram lai
0: sai soro biya soro ko karen da yo dai kuma jiri a gwamnati a rubul zaya jiri kuriya kwalti ya luyo kasadi yo wanda namnyenye a gwamnati na wanda tiske yenye so baro kuriya kwaliyo kasadi gonyo iyo gwamnati ranga ona kalta iye bana ya ande ma Nigeria ande ma blandi hapkiyen no giya ndumale ya gade isa ande hapsi na ba sai ande kalande kliado gwamnati ranga ona kalta iye
1: Usman mana Fatima ado foto asun gina rolo na ma she and end rich to burden me so that chida kura kuma fun dem be tini en ginupte wono foto do ne shikama am de kura do ne ngawo ko zana do ne ginupta hatta do ne leza na na saradilan num kan be Nigeria arwa ngunu zakadan so nda samuna ada akai ro ande tini en ginupte wono lardun dia da mu kondindin taye wande mu kondin walta prosin wono Ruma manan zaar tsida zu awodo ne muhimmo kara anen rit to bin me tine da yin gunu jiri so misalo gawon sadu kuma ai so wazuro class ne no tan dia san diga ima futu shikma Fatima Gulzina dai lene lu ya lela biskela farrena awala gadi dina da afima faida ba surodan
2: ah falma ta futu falta ba Fatima Gulzina dan aron yawo makala sar dikna Rumin kala in fake October dia rumin lengi kare la kena lenin na biskina la bikini sombe yo we so kun ai maro gungu bia koi bia she koi bia wala kala nim biskela biskero goko yo we lenga dikin amma kuma yes foto asu foto malam da da foto guzina da foto manan so kringina da tiraz wa kurno zina da tiraz funguna idan aron ya shi Nigeria aw look to shima look to the andoja she buri me aw rectile lene kene krane so lene fomme so ngurun mun kuri kure so ar anda so kuranda na sara so anda wazana ar ne ay maklan so
1: am kurado ne ngawai
2: ngawai so ar ne ay maklan
1: sa afi masarin ba lanzara
2: ay so masarin ba yo amaru ma dai am kurande kure so dunola ruma aw za pulza bia ay so sara andiro en chikande so manare anejo atebe teta zakin so fanya dangaro mi ren ne luwe fomme ne lene wane so rane aw ne social media so ruwe ne kuma aw nasha ilmu ne so tama so andiro federation ne
1: tawada ngala harami kuntu so tuma ngana tamtam done zandende ada gonu wiro kauzandende go ye koninno lene ngo fle india ada kirneo

0: yake zai ruwa na tare ne sakamakon ta yado ne Isra'ila sanin da na tayila ne Libya kalan za ta sa gai a tayila mara hangal sari ruwa wada ya amma hadiya ya kai ma ba ru kuma Isra'ila kun bun zare sai da zai Isra'ila a tsoro kutun zufan zuna nan mun wani abu bollo ba sai ba amma kawai ya sai bollo sai ruwa wazi tayila da jiwo
1: gai
0: ayan da island da sai za a yi lalaci a tsirin nan da Isra'ila
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.

0: Yeah, Madagascar, Tanzania.
1: Are
0: yo nengam aro namu ya gini bisoda Tanzania da Madagascar da nunzan Nigeria ro isiral tindo har homin isa andia zau sorimbe iraya ko kalisan nate no al ko kali dende
1: a wasu kana da kuma a wurin kula da manayi mari shi non ma shi deke le kuma diri wai lardde su so langa ikara isu deke le kuma fala lazan zumi ka daro gana kam latima miyai a wala nyuro a klasarin cin kamaro Tanzania har hanga gana ma biskiya ne ga wannan shin kam ga wadin zone defal sai 2-1 aka yi da mar Nigeria zuna
0: okay Madagascar la Tanzania
1: din nation cup din
0: yeah
1: koru lezu zuro kufun da lan sulu bes luza lan sulu na de leza bikiron sha moroko baktana ruma yaya moroko kala zama la yadana koru da kan indi me shi Madagascar turna nation cup sala ilambe sai ma andiya kalakta na ma beji
0: yo dai mana am ga yin kam goko nan Nigeria e professional lanza da Madagascar e gulin zara nan mun muni ne a Nigeria isa pro pato e son do zau 210 chance ya sai ma 40 so bayan
1: 40 so bi ke nation cup diriya kai rin ba da zau jinde fondo da duzo ce bude
0: kuma
1: kura kura na gule asuni mi de Africa ro ise ba ball a de kele fala zana kuma ran ga ma biskiya ro ne baktina ran ga ma nduma kam do ne butu burin pandum dioro kam bike bi azu ne sam ma baktina ran ma wa da yawun nduma kam do ne so ndu dio so kam de kele na ba Senegal kalan zu panzen 1-1 box shima Africa shima tim kanin mi mare shi lampantino nga moroko moroko kalandia asadin do uganda ngola da ganadia asani uganda india dumar so ndu chimade kelon yu ade heroes de kelo isu papa no kama
0: wuri na mutu ka kelen Nigeria Madagascar da green money mai ngo kama 3.34 india 2 goals 1 goals za minus 1 give me 1 goals ya ya
1: ar mar kalgale da trim bai
0: yo dai namu muni mai da yan da ko fari dena nan faro da ne mai lumba na turma sandi ya Najeriya ko kulisu din biya kawai dai biya gokai
1: yalla dai wane ni kurum din biya dai kasar da
0: adini muni mai ala da namu mai professional na Najeriya ne namu mai muni
1: kuma ro shin Madagascar ya marma kulasu ni mai kuma dole an daga ma ngu da sai ma lanza lingza France boxen lanza Portugal boxen ba wai laran zaro mai Madagascar ma langa gil deken da kel sai an samu lanza tambona da yaso
0: rukuna jiri kuma sa funye rukin zai sama bike ma da ano do
1: da gala ga ya duriye hawaran daro gala kulasa ne ga ya wune na do a wanda so deken da international club da so a wanda so wune
0: yo nai namu muni har Nigeria nongo ya de
1: gala dai ni kurume a dinimi kasarin zare
0: arjini
1: fata fata arjini gala dai kan fandana nyai murugo gala ni rask nyana loktoma gonu andia botro kura de manje andro kawli maturo a murugo ndo bla menoke go kam gade ai assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba lai gaji mai dai
1: nda kilewa
2: da kilenda kasari
1: alhamdulillah den dufan den duma najin
2: wole zara ni mana ku ne kuma idi wai Nigeria kasa da sosodi
1: yawa
2: kasa do fatuna wani bu yana
1: mu
2: ba ta rede yana kokori yana ku a kuma kokori ya saje ga wace wani yar ka
1: haja ba da
2: ku fai gel fatuna do tuwa no Madagascar an ji azu equalizing ge tuwa ce na har luwa ba ta rede yana kasa da yana kasa da aidi a kuma kasa da sosodi u ga wace wani yar ka ko sike du ma zu dike rukuna ai tsaye to dike a kuma bole sa ban yana ba
1: ngela ngela niras gena nyai lokto magonu paras kam do rupturo nyi andro kauri ma hama to magna nyai nya karantanaro ngokur kam gede assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi ala ga jama'a do
1: ade inda kliya
2: ngela umar adum gora gamore da
1: na'am
3: foto a broye gunama ere chefu a cinema monument duso bolle foto broye de

0: kai duka tutin da a kasa da za in tin lati ma hannun ya zo ne a wala tin laburan huwa ra kura shabu mun ne rurumin da
1: gai
0: kuma kure laban wai yes to wood Nigeria da ku fari su da na gurin
1: yawa ni kala kasa da za a
0: dai yawa kasa da surna da magurin
1: gala dai
0: tin da wala to ka tin tumamin tarmana su ringu tuna ya
1: gala ni ai kan makarantar Umar Habib a kala faraskam shi waden ni ai rayum aubi auda ni kurumin a sanda bayantro go kam gode assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
1: kiyas lai
0: aliu garba ngura gambore wakil karab kara dio karantu yaga
1: gala aliu garba ushe kan shiro
0: a darma wani Najeriya ne buku talar zai wani da hada kiri zai ne ga rangu isha
1: yawa
0: yo kamun sha kullo zauna ro combat breeze rumbu tararo kasa da sai da mara ajafa
1: yo ni san na mara walejum
0: a mana kuma duk bi ke ayi na pakistan ne Egypt sha Angola so furiya baksa
1: gai
0: ekuru Burkina Faso ta ke yin na kuma furiya riya baksa
1: Senegal ya yi kuma furiya riya baksa
0: ni gane san Mozambique kuma furiya riya baksa kuma mun ya amma so kimma dai da nira son Burkina da kuma so kimma na Tekelan zai
1: gai
0: ya dan mali da kibardi kibardi suru ga kadina ilande tikin sa duro rone mali kan yakka fallawa da kellano
1: ce gai
0: arigiya aure amsure soyin da kuma shi kasan Najeriya maro isha shi bice dai na kuma ke
1: tinna a waya Nigeria Lesotho azonu zuna yo Lesotho kalanze nation kam gawa Nigeria la yana da
0: yo yo kuma Nigeria Nigeria ko kana man da hadakil shiran guwala anya take shi an sai ai mai yayi lalle a karin bau
1: yo amma go biskin da buru zauna hatta an gaina shi biskin ma home zarma Ghana rosar Ghana lando ma bakta biskin ma bakala
0: na yo bulanzar man na digir bukte banan karodiya sai na tabbu da kin
1: ah ba gudan da a on dalilan da lasu kin ga yara
0: yawa aridiya dike kuma irin duso dikin kamar no zuna ku dikin kuma wai note biriya bro karu
1: ne be ko
0: yawa wai jiri wannan ma wannan ne amdi shin za ka ci karuwa killar ma are a wata mani ne wasa yin Najeriya do tawan jiro zauna do har sir musara har kun ga yiti riri ai tandau
1: dai dai
0: are dai am tare a wata yandi kira ala ro kuru kakkin kasirin garo kana ala ro
1: gala nya karin dana aliu garba ne ras kun yana kasa do mo lokto ma kon ma andiya bo tro lokto har kakan au bin sana do a kamar zan da ti mala da ji har mikran to kawdo ne sana kalafuna awu bin faraskam da koye kunyandro da linye fly ada kranye shedo.

0: filter one way den be shi one way nosko den be
1: gode
0: samma so jama den be temporary ma da national temporary ma yo amma inde gwamnati do a wozo su dina da wani inde gaye nayi amma shi kaso ma ndara so sai so shi gwamnati an godo ma shi kam kan tiya yin kal temporary nafsin yin kal
1: tala sama ka so ba kalli na tala
0: gwamnati tala sama so yawa da futi shi na rona mana jogo yawa so hadi nan ka dro gwamnati lingawlan lafutan nas kaso ndiro ka kamzu cina su agozu cinan bai one way amna murbe lo one way kwata kwata su ndi magoti
1: yo na risan sun magoti magoti
0: kwata kwata ranga tema one way ngoti
1: a wurin ya zamzo na shi na doyi kuma amna sana karin za salalin ci doyi kalu yar san masa yace sai sangana do sai
0: yo sai sangana da ci zana da yo kuma one way da ga sarain
1: you are am for so visit leda one way do gasa
0: yawa gasai nan bai gasai gasana nan bai gasai kaji jaro soli nan bai yo lafuta ande kalama zamdu ma na rufan dena ma wanyen de shi temporary kam na sanar sai so shi lan tauru bawo gwamnati ce ne gulja ci wono
1: tamdanen da zana
0: tamdanen da ano yo a wanda kuma gwamnati ro gulliyen ne kuran zuru
1: yo da kuma sai doyin sa zangana ma atri kindan da dan da gullum do gwamnati yana do lenyen kuma
0: yawa sai kuma sai kuma tatangana re kam kuma ran na rin kol zana yembe kam kajiri futun ro gulun na ide kajiri su karen zuga na ja shoulder nafsu saladin kuma ran be
1: am ka turu na man kol zana so yembe
0: be am bular kol zana man be dangdalin zai suku gulima na alan kamaro rage kam lar zam Nigeria da kolzina kolzina kolzina wallahi range sam yin ba
1: burola kuma san da sangana kolara
0: kuma na kolzina be buroyen be shi njim duk kuma zudo ne njim mari shi ma na sokcin nono zu
1: are lauta
0: yo uruma kaza da lanadiri luku yi hawar fain balle luki yi hawar fain ku luku yi hawar fain kurwe ya nduru no zana we nduru sai no
1: na yo nyima kaza dala do kuma shi mana chama do
0: ah
1: dal tema nya shi gwamnati re bozu shawari su diya titibuli ni ango furti min ka shawaru sai ya sangiya ka zero ga sai na sha do mani buyela
0: ngal tema gwamnati wallahi bozu indun de ma
1: kurfasal bilin sarai sa sakana adin
0: sadi kurfasal bilin sakana adin go na ni chama be na turbi aro kiltuya aro fasali gonya wole nya woro ngal temaro anda sori kuru shi sa bisoro Barazu gomna excellency ala sha barazu chida sikya amdon chida ro sakina ri isa ya kalanzalan chira sarin jiriro waljai kurari kurarma jiriro sha runimi ay ism sha nami ashirna de shimanozu
1: are lauta
0: ashirna de dun fandima rahama kam gai nafsana dun fandun ba warun ashir kurari ism nami ashirna zan kara dalil am revenue biya zan ba ma biya no ro sai zingana wallahi uma sai yikana rabenu biya dai
1: yo na da manar gwamnati da kawala aduina biya rabenu yadi
0: biya rabenu kajiri sana samai mmc metropolitan rabenu sumain
1: kuru kamaro na jira ba sai da duri da su zange
0: cin kamaro tara rabenu isana sumain ma suleiman
1: yo kuru su kamar
0: da kamar excuse me
1: kamar su kamar
0: ta do sumain rabenu sumain
1: ga su kamar ta do na sha do kuma sai dici tuburi ne do lenyen ande na sha do hanga delle no kuma na ja gwamnati ngaltima atlale kamar nan ya bozu cikin wai dutu na sha do sandiya tsangiya ngo a wasan diro wakajino a wai tidiya tanduro nan ya boza cikin wai dutu gulluma yo le kuru gwamnati de raktin lila tasayin amdo zuzin so zuza isa ya kallalanzaro
0: a wasara na sadin
1: yo din ne ri aw ade buruno ringalte na laro hakuwa awar ne ro ngai sadin kujin fanu waro
0: biar tibilan war last soctul na samza elkenemia garaji dambuwa rasana ngake war biar tibilan manangana kam is andero ofugul zanaba voltike chai dei pato radio we dendal kuralan chinge iske ande kam dima ya kama ishe namme dendal kuralan mananyena kam uf andero gozana ba isaya ande andero awo wane kuranare barano gulzai salis guata isaya on the hangal dai surna rozaya wallahi gozale dai derenin jasim bawo loktu chikasu yerin barazu gomnai espresar silindu difiti gomna kwe ali abdurrahman kwe difiti gomna roi injina masagu biyo ya rishi ma yesu lissisiru tadaila membailare alanguro ande sunde goza isa leza sha na jana u arma wore horo gulzana dikana kamcha sulima ngobia

0: da yaso online do fasar bulina da suku sandir atlala kamaro kamaro na din sandiba shi post office zita one way rolezu ahmadu bello wero kana joso putu inga sharu kurun danka sharu citu bulin mi ada abi kindaram zawo allo na do fasar karam da wani tagad kiyan so fasar karam de din kusoto de umar alhaji ahmad bro kan awal mi andiro ala bara suku bayan so asinna daji na allan walte bayan dira gonye konyen umar alhaji ahmad chairman dan na mu walte shew nya ku wakil citubuli ne kaza da lanza ya gulin wakil mai
1: insha Allah
0: ni kaza da lanza
1: insha Allah
0: ginda ya jirin ka sharuro tai da zin na shado cida digana mbauduna citubuli mi da kurungo awade sekilti na kan daram zar an dero bayan dadi ma ladu kuma san di ciza na madu ladu dinal limjado isa toronza ka wanda madalle zan so numa toro ka wallen matar abidu dubdo izukuru dinasa araku tullulando awla so ndule jinadu na shado zarrebi tari su di mararumin
1: nasha zare tari su ma kura mana su kan burosuwa
0: zarlen mi akasu ye badiya
1: ba ni da na tuto ndu mara bale kasu di kam suwa su tulu karen sa tullur sitia su tulu karen kashijin bai kam sallar sitia kashijin bai kam men tulun sur karen kashijin bai kam men indin falsata tamatur so losor so taruko so kama da zuwar sur kashijin bai ku yo tai mashi ma da duk bare su waldana kirma halmasa u u reta idero iswalja gwamnati sha narin sha sangana nan karo su gina daja karen su tolorin yo karen su tolorin di is karen su gina zu kumbuzu karen su godale zain ba yo su wari nan karo
0: yo home do gwamnati da su gina da karen su tulum gina mu wallon na narin dafsira din godale jin sun ya musko rugana
1: martawa ma nyangam challa gariya
0: kurutama
1: goda goda kwada na goda kwada na kaji mi ariyo no
0: yo ai dulumo yo kuma
1: yawa diluware ubaranzu gomna professor babagana umara zulumma ko parakin bongana kurushuro longoroti yena andesha miatu miaro shagayena sabisoro andeshino hammogulja hamme gana nogulja gana tuma kasu ndiari one way da amudu bello way da post office kalanzida samaso buroman zardia bau duna resi kirp namtena
0: buroman
1: buroman doi iskule from tena chama ngalore isu waldena so ay nakaru menta ta samtumaru isu waltia rasu kam gayuro kunguna yeyani yara du fiu fiu so jiri fiak fiak soare abimaru waljim bau kam nashora du fiu rishire imin kau fatora lejin mara ala nan kasor sa ya cha cheke ni ma duu mi ga cimbawo duu mi ga cimba
0: zaro iko
1: gol zaro iko kolero ni ku inda mi mati te buri miliya zan namja inda mi manera duun sa mi na nguli ndi kulu no yak kulu no lan bar duu ndi ya ka cha zoro fu inda mi nan cijin yo sharo nera duu fi u yim linet matira lo sara goni are gambarun gulimya kawo gambarona zin ma duu fi ni nuna so wari nan karuro sabbi solo awuro ni ko parkin gwamnati bonguna aukaso ndia namjin ne kuran zars
0: chairman kawo ko parkin gwamnati krebor ne aboni min do kuma ba mu min adudu am da wai wakili min sai furta mi ka sharin ji chairman narin sai citubuli nu kasu do sai
1: kuma ro hangalo gina ke namge sirin ge wungiya am doin furta yin ro bone su da wani wani wani ro bone gulima alai siriya bonge nyoro liso yikike yikindi kila yeso rukwal ngea ite mangana kam yer indi yer ya karo ala yisiri alijin
0: adene am suroka suwe rombo uinu inadai
1: am suroka suwe risafi ya rombo njena ala inozari
0: ne ikuma diya yekere sinana sinana gira lono
1: ya jili ziyo amadu pelo muko kumburama muko wafile arisa mazo kama lengia chaman chaman ayingalazu wa wallahi sumata allahi sori
0: ishimla kere
1: kumaro kakari kakari poti libla wala gongona bayro asoria baba gwamnati ya fara rubuta suna sa so wallahi burri sai wani era palma gwamnati na fanda kana bawo
0: kumaro
1: kumaro
0: kuru amdo e furtumi san da wakili min da suro kaziyan ka
1: suro kaziyan man kala kaziyan wallahi suma tallahi billahi lazi la ilaha illa fa kashara
0: gungu za kuru citubirin ne
1: citubirin mi rongu wa mabana bulan ma citubirin mana nguo eldarin dayo patan nam gata so kasu mana so limba so mana kuce to birin mana so nda soru yaro ngajin za rusnza ngalza walta panzaro awanza masoru pe falla india mama za soru chazin atman mama za banzaro kanirgo no luye ya kasuni ishiya zaro ti zayari aga na gana magoda aisen yo ndan monjin
0: na dai kam yole na sha doku ma sandi bafi are kuma gwamnati ne ron nan yi ayye da wari dodon yi kuma sandiya kirturo yi koye lamar da bari zu kuma sandi ro siri siri na sana ma arsa ya cha shangoro wallo na ma abusa sangana da kuma sandi isa kajiri amun da falla india toron za ka wanda arsa online mar ma shir baro ciro ma gwamnati ne da murar zina da jami'in do a rosa ranu ne jami'in do bab do chip gonu ranu le nu kalan do afle nu ina
1: yawa shi babtu gulima kamaro babtu kamaro
0: bayan amu me sama suronin be
1: kuriyo kamla kamaro shi blad man ba
0: yo buroi man kama ba maro wadina
1: buroi man man ba kamla kinjala Allah arham bazina kamla shi kurun be ma man makasur mar sulim ba aisuk zar ba wallahi
0: zar ba bawono la bawo
1: ba kwata kwata mar ba ba san kun be ma man ma turile zu bu indi gozu isha arocha turuka ci zu dubdoja zana yaran du india yakakil ja bari suwa walo imma kajiri bunye sali su so kama su so isa ya dankali su wala so kona dankali er somoya kamza ko za ya bari suwa le za kaso gamborelan kare da goza isa yo kwa nalan gwamnati da duno chu ala bara su koro saye kwa kanza mbero su walzu duza yer india kiriun zan isu walja kamla da bana sai mo yuru sumayin ba ku kanza lan chuin yo amma au faldo ni kuma manai ne kuran zai sai so rikici man manai kala ba kan shi ma da zimgin ba zar dufi so ne ra dufi tulur so nyuro gwada dumi asa sai na wallahi ku dufi so fitul zar rasa abima kama sai na bawo zarar ku duno gana miro walja gananzu du yer yak yer indi yer ndin tun gananzu biya hayin zari isu million palman digi
0: yo na sha do kuma awo dai muradin wa da na
1: gwamnati
0: to ni no wallo
1: to ni no wallo no ma
0: na do views of yakso da amma
1: ayi magi wallahi ayi magi ar kama ngora mara dim koltunya zar man zar gai
0: gana sai ro kaziro wali
1: kazir ma kurama
0: kuma ro kuruburo ma suro kazi yan
1: kaziro suro kazu yan buraman do yin ku is wet kuru kazi yan su wallo
0: kaziro gana kazi trana
1: yo kuru kani ni minzu kam shuro ne ra do view shuro yamari zar nam shuro do view yimiya a buraman ko na gwamnati ndu zaro kildin chezin afcin amma duyar india kar wazauna wallahi izo kasun zu siri ne yan za banza banajin ne clan zero ferajin ne clan zero maintenance rugo da lejin ne amma dufi fira karmar aimar waljin bawo committee sare gwamnati rugo zain bawo a wallahi alamu gul zain do ma a umran za so nan bawo wallahi alamu era dufi zo dufi million fiu na ro chena sa dufi fiu samosa aimar fayra ga dufi dufi ima dan reskes nana yin
0: gila zoro harami kretu de so chairman gana na landaji sana de broken awol me andiro ba boro ache zina sana de kindi me beji laji lenye play india krinye sha dual wire manai furi me koro da so beji ma chiti buri nyuto na so kuda isim nan mu ma sandiro ala bara sku bayen dai tagad kuma laji tuma irin na am duka da india krin zai waji dual wire manai dan de furi me koro da bayen sandiro da mu min bayen la beji sandiye sari an nana zai nye dai hapu min nai lenye play india krinye isha daji harami kretu ndeso nabtu ndeso ya tayo ngo play ndi tamtama ala sumando so agabo.

0: Waleykum salam. Awa sen da ro kilewa.
1: Nda pato kilewa.
0: Kilewa Suleiman mu tare da taro mu da zero kwa kala ke mana je.
1: Gila zero wuce kin shiro.
0: Yawa ba zan mu dun ro ngana duri zero amma ya da da na ba zan kirma duk da war ce na di.
1: Aiwa zuna.
0: Ga na daga su andalo. Andalo rin zamu kiyo ba zan luyen ne.
1: An go chama na zuna dia. Chama nya krinyin
0: da. Ade fa ni mana zu fa ngana ya duk to ba zan rin zamu andalo sai ya luyen ce.
1: Ikanadi tayo.
0: Ayo baza na wudu kana di gwani mun je tattaro rubtiya rao insha
2: Allah kalar ma kara
1: ngocha man nafsuna di an ma rocha bonye kariyo ya
0: an ma mana ka wudin di bangana baza duvin di zuwa da gunzuna di ka fato ma ga lenimi no mun je
1: are kumar ma anzura ajir ma mura rezu kinjorman kinjorman dera duvin di sofia go so fuse or ai ma zidi ma ka fato ga mi leji ma rocha zida zo tu da jino
0: wanje baza toto ar gunzaru ma yawo kauna ne mana munuk be aushi male
1: kuruso manna
0: ade yo bazan na rubiya kirma mala de dukko kare ne tuk same na de rinja manne wa zakai ade biya bazan dinane roga yana de sai za alai de
1: jama na mala mana ne de ya shiro
2: kare ri goni ande mala sai jama bunya ba ka wasu faro ande na duran de yaro gamti gamnati ro putu dulu de pandin aro insha Allah kun bi zinda hapkiyen ande ma ga wata kibrimen kara yanya nga kelani zanya le tela mbau
1: nam
0: ngila bazan wa faninya tudus numnin jama na suna da tiwa tiro ap kama har ta mangana zungu aro bonzur ma uzin manajin fangana har kollero bazo anje ma kollero
1: gila sai yanye yura askare
0: na ande no din zam zaki ya bazan ande ma ya kollero
1: a jama na alama zari kuru ezi ma fanjin bare bayan na da alama zari ezi ma fanjin baro ne ro bayan na da sinare kuru awado yi na gwamnati irin murade zinare ar nera dushu so fa ku so ko baburo igul ma shi dollar rose kum awon nafsa na ai mai sana har ta
2: bane
1: ji fata ne ne ma kokasi an goda da shari go assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nam duma na jin
3: angala umar hadis ngora gambore wajir karatu da karatu
1: angala ushe ku shoro
3: a tuna ra ushe kan dero gona ku kala sura ta kala sura kan karatu bayan na sai da kuma karayen kiran suna ala a gwamnati da na fanjin na wanzu
1: amin
3: na taro ne kuma shi bayan suna kuma na taro ne zarre suna ne shi a zar kuma su gudduna ide kuma ran era do shu so ne fare a zarra wanzu amma yau kuma kam la shiro do shu duban mi ne ta mangana kampun zan kare ne era do me wa ko zai shiro ne kam la kala to ce za a wala wanzu amma na sha ne kuma do shu ne kam la mai ne suna inda mai mai indonesia kungul to zurin da ya dai shahade dai wano ma ndawi ne ya tsada jin sai ayya kiji bukin gulluna
1: chama ne
3: kiji bukin gulluna
1: yo chama ne yo kina anabji no indo bi dangula shi do kuma ra wa gana niske wadi ambe yau
2: garo garo sai fira
3: sai nan na chika sai nan
2: mara ro fara yiri medere
3: ya a wasu kina ruku a funa ma bula an yin sai shinkafa an gwala zo jin zaba sai aka ne goza
1: ale shi ma bani ba kawo don yugo zina din
2: shikilan ma suram na ranne mi ya naira duwar go miya fiyawa ta miya kigana mi lenin bani miya
3: yo are yo amma bi akiji da hulun yau kiji kun mu da hulun yau
4: dan kiji anya kam Nigerian ku da ana sha kiji da tare da yayi wa ta na roci wannan Umar kam Nigerian da ana sha kiji har ma tare mali wa ta yi
3: yau ngala da kurkin indinin kurman ayo don ci guri min da yambe kuma har wallahi ne roko lokacin duniya nan da yambe kada runzun ne ra duk indi ba wa duyar din su na rozuna
1: yo
3: kam ne ra duyar ya tin su na waya mu kai ya
1: yo kawo du sanya jiri sirin do jiri la
3: da la ba ba wai zakata addaru gusulajin kurla na katan gai kare a tarugun gai jiri so ya kalalan gola sosai ni do ko sadin to waya ne ra duyar ne shuna waya duyar ya kan shuna ni ne ra du pinji maru ne min ba ne ra am duyar ni duyar ya kare zarro yake mana lenu waya kura yuma data yuma sallah shina war ne asar dinin shar au kamar hangal ne garbe na ba na tafi tubirin ne la yes kuma wanje no lo no ma tafi tubirin ne dare shi ayya aure la ta suno me de wala duno ma ko duno ma ko na dinin ko ta mara ba la ja duno ne kalkal ma ne ra tiyarin wada yes ce waya da mu wanjin ma da waya ne ra duniya du nyan shi wannan sai tiyarin na du shi waya yuron ba sai kunan guwa ron ne ni mu ko ne zar ma ba
1: de yes
3: ce da yana sha Allah gala da yana sha Allah da wai da awu duno da ko na je de
1: Gila tidak ini was kerana log tu umur wajah log tu ala botro. Ah nasi ada kau cuci beli ni lega yang ayam dah biasa ada ni zaman mera dua mewa kau ziyon. Kuliru ni dua uar bilba. Macam ni kezakul wajah mana yang ada muskon ramah dua yer ni fiona. She ayo kurang nasi cuci beli ni lelon. Amada ni dah sharing kau bayar di minum botar gonyo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Daru bandok kelia.
1: Dapat tu kelia.
5: Ya sirri ba san kuma Ahmad Shago Manguro Malare wakil Karaka Radio Kurintu ya manajin
1: Ame Shago ma ushe kinshoro
5: Yo bro salakin chairman ro ushe kinshoro guli kana foto kiliwa silin sanata da Allah shakali yankin
1: Amin
5: Ala bara suki chairman fatwa radio e geregeren kada taira zo bayan zare sirina tawro foto kudana ire amma ko ai man siyasa warta sori inda ya chai baro kuruwa ode guluki ara kanare she wanda sun bari Nanga oro isukinare awa yimna program detirine kam dole

0: gila zoro harami kirinti ndeso ndarason kirinu inkilam ita fiskus kunu da uwa pelanzu FM ya paraskram di tamtama paraskram do balibali chitubuli ni sana ni brokin awono ya brokin chitna sana ni kendimi ya diorwa ya manayi nandiro purumena botu ndo saa idhagat kui ndo lenye sumo ndi play ndi Ahmad M. Kakayalan porno nile pamararitina adimala uta tawadu kula idina andiro adida gulisama ajarami kirinti ndeso ndap tundo saa ya sayo botu ndo saa da gwenye kwenye ni kumaro kusato ndi chaman nashado chitubuli nu kasudo post office insta one wero lezu daji amadu bello wero gina zuna oso nasha dun fasar bulin sar gwamnati krebo no yekturo dukna allan sandika ma ba yole kinda yin kasharu nasha do chidarma gana taida zu sandiya ambo zuna broman kala fitindo daji alu andero soro faras kalam de nkusoto de alabara suku bayanna sidina daji botundo sai banwar lenye play de tamtam malan sumon de so a gambe ishana chama namu mara walte ishan kawami son kaudo bayenda au botu sor gonya konyen do nasha do kuma nafti jami sor hangan na sha kawai do le na nafti de kuma nafti nasha rin ne yakwalla na muya muradinu wa lana ye na do kasu ye de nan diro gana la garza muradinu amma son ne goda inda ar player gonya wa de bota gonya wo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: Naam dumana jin?
1: Baba kanda ba.
0: Nda fatu kilewa.
1: Ya sire kuma abba bula ja kana manji.
0: Abba wushe kijoro. Abba ay kudum.
1: Kudum kudum sho uje uje uje kishe sho muna.
2: Ona ba.
1: Yewa ba tare ka ka ngawa idan ba san na au na ne kuma ko so mi sai fura ba au dan yare. Jiran da jiri a waya so jiri ba ba jiri ga jure so ga jiri ko sai la so awala duk mani nan trimpande. Di kantor lo ka ba san na re ka sana urma no ngi ba ka
0: kurso man
1: ah jore ro nyo tinge ke ba san wa fane ya
0: ngondin dina
1: fo so bi so tinge ke ro mara nyo ko ba san
0: fo so bi nda toro lem
1: fo so bi bi na ro che che ro ko
0: yo na ro isum do muradum da che wonum abad yor wa man amen kan dina chama na sham do voltation kindaram do ina da wa matri kawo so ro kauna ro adzain do naptram do nando bro yin manan ne yan nafsa kol da yarawo la ne nala ne ro kwar da yarawo do kamaro
2: wa hore kamara kana kuran zade
0: kawo sor sirgane
2: nare shikora kamzo ko zanana kawo da arzi mama nan namte ngala
0: sama

0: na mama kan da kamaro a wannan tana mama inta ta zama sar ganaja a wannan Allah ya shiraka da zuna sirinna
1: ade
0: yo kamaro garaji dambuwa ero leono na mo sana garaji dambuwa ndule ya zanafcin
1: o ne ero na ma sana leono na mo
0: buron am so sana na falla ndiya bena na din le zan nafsai bena ayi me le zan na nafsai falnzu dutu kriyelan kama yasa duza na shi adaran hanum namnum bawo ni adam gana nya sar ganaza kur gwamnati enduro chira sirin tala anzuro chira sirin ni committee tamno zana wallahi wala office ka anda samma salama garza sit lera sit kura kura sar ganaza
1: shi kuma na do gulluma na ya sar na mama gulluwa na ya ambo wono na walti su na dinab ko wala
0: na de ma buroman sari buroman ba
1: na de
0: kafiya lain laptu security lain da korza samir garu diriza get sakana karyam kuma yarum ganan ma bari so ba yarum na garen garam ya gonum kuma bari ba kam buraman dono ziga nan zistana kasu sirin dama torwa kowa chondu korosu zuzu lelan sulona torwa kawa majin doni nera zu fal loya ro sirin ba lezu lunguro gaya ka fal fal ma o sirin ba wala zan zu rusulin
1: buraman shi dono gana inari na do in buroi ne asa na gulu
0: na buroi jama'an da leza na duma
1: yo kuma na do in na kuma na ya shi gwamnati da na muya wa zuna suna ma atin na din na la na ida karin gumbiya na do ne da sari ma
0: na be na shi gwamnati ru soro fiyelan kuntulo da jin bana so wale nan karon na kadan be yayi gwamnati da ngoron yana na do kasu dono gana tindu futu dono da gana dia ru na ru samma salam maro security ar world she zarin zigana gana biyaro walzi lezin namja bari kaman zu surin ba walja doyi nafsu kazu da sirin amma nana kam ka wuri man isgal loya du uwe sirin bana shayaram gana miya wallahi raksu mu wajin bawo buro salama naro ya kamar garaji dambuwai indiro ya katana kurunun salanin beyi na motor park karshe makasu kare la redo deserve sirinawo amma nara motofako sari naro kuma kurunyeri kasuro sanna kasu kuma le zakaris kare salarin ba wonyoro gulukna arma nan be yake krami ngana ngana kare salarin kasu bai soran krami ni wallahi chuzu chulo
1: yo nare kasu ga nan
0: ba kasu ba kasur ma ba
1: shiba nare
0: nare shiba nar center kasu ya magi nare kwatar center kasu ya magi na center kasu ya kuma nare samma salama garzanan fasobi sai da nare so ya shago bar kuma ya garzanar kam ya cross da aro kare no furia sai sai la namugula wallahi tusha bar kuma ndu za burti gain
1: yo nare muradun washi ne yo sari
0: maradiri ya chimiara tamno nyana ndeno nyana sai yeno zana kuru umar manai ndu za zuwa no zana kala talanye allan wallahi na ba san le hukulum insha Allah umar ar le yin bar bau sai le yin amma na duro inda zana dai dai yero wala aure nange skala nan dikima wallahi fa mabau
1: gila da ji tai da yin ruwa skrina rani kirintin da so Allah da rai da jiran faras kram da tamtam ma faras kram do balbal chituburi ne ra kashi sai yesu zu sawan chi da wa bana zanan da faras kram da ita gadu kana rata no so kusoto ndi Umar Alhaji Ahmed chairman trader ade na
0: one way Amadu Bello bazo gwamnati
1: daji kur tuma irin waltin ya donya walti misman da rubayin
0: nan admin sai yan sorci ne ka ta same ne din munya yaskin
1: an gila zoro da jarami kritin da sa futu bayan da sun ladin cituburi mai tai da za su roka zai la kasharu ta naso na shado cida bai sandiyan bozna Allah kur Allah man fasar bulin sardo na shado lai samiya cida ya shafi layo balan notuna ma dai gwamnati krebo no yin ga kurum zina Allah sandi taron za ka wanza barazain ma adu au na san nafsana saladin du barokin doru kinda din ga sanar tai zazana kinda ram kazi lan kasharu ladi zan za so zari na ka yaro zar reje numa cida baro walti cida ba atrana daji wu klein ndiro farskram da don ye daga kuna engineer don ndiro fule tamtama su farskram da ndiro daga kuna ro huwa na dia sai lokhu ya

0: Hawara adı Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Darasan. Ngila hara mikro ntu sokro malok tunde sa uhu minti meluko unna kalkal loturi nandiya sa wanchira ya kulum kolche ama ya kawdru ada krono.
2: Darasan. Kalkal loturi ni kazi ya kada kishana so da Greenland. Kishana ado ni larda po richi sa dedi tare ida zana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi ya sandiya Greenland madakal turo.
2: Paras kramdoni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
1: Darasan.
4: Zawal.
5: Zawal.

gila mashallah kuruntu chai baro dubdon do wakilewa su ibnu tijani kondowa kuma da karanta baje ma holonuma a faraskar ma da kajire umma war mata mando lokutun da sa umin tifin lokos kunna a daje karanta buto gulguna na sa horaita ka kallan faraskar da fuye faraskar ta mun kariya ka so ya ka duro daje ngo taya doni baranza aja damboye aja lawan zana lawan mai na ida krinyo kliwan kurnu

0: Nero awado belajar kana ilajin au tamando karya kasuye belajar kare adero urmaturo ai jama irin nasu mo karu yelan jamiso nya krindana ro ta naso na sha ado kuma kawo adituye na kawo moram kuma POS no tana ma din nera du mi oro wolona nera yer indigo da da du uro wolona nera mia goda eno da jite da yuro askrina. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Hasan Mohammed Khan Dawati.
0: Da ba to kilewa.
1: Jasle.
0: Alhamdulillah, duwa na jin.
1: Kula amur ga nan ma na jin kai kiyari kuma na mamuri.
0: Gila wishe ku shiro, taman kare ka so, abi so waga jin mamurin.
1: Ba bunu hurnun ba jin de hurnun na yi ma da shi tarin zubana.
0: Sai ro ro hur jam no nyiri.
1: Wo mun do chwal dar nara dumen arakin ke
0: dumen arakin chwal
1: ah ngalo gud gudi nari ke cha kare zid bulalan ma nara yer lar to ta o shiro ngale kime gudai bi ngale kime sanala la la ange ke nara yer lar to yeru to bare dan
0: da so ngalo kime sanana do guru she buli no ajulo
1: jimeriero jimeri ngalo jimeri
0: yo yo
1: Ah, gamdai na she kalita ma waye jiri fotoru ne da karan kulon fotoru sai mare naira miya so.
0: Nyam.
1: Are, kaman kare ka tuye.
0: Gila tai da yanyo askare na.
1: Ah, dina e wan furun bi furun bi na in furun bi na in.
0: Gila tai. Dina yanyo askare na loktu gorum da ye loktu Allah la dia boturo. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nyam, duma na ji.
2: Angela Umar Abin Gora Gambore ma wante.
0: Mhm, ya fanti?
2: Ayon, a shi kuma harum nan zan do a men arakin nan zan kici wanda buye de. Amma nan da nan a shi harum da findin indin, wai a do findin indin shi bu ci wanda.
0: Na.
2: A yo a kurman sin galo are kuma ran galo billare. Shi kuma ra do kidon uskun shi bu ci wanda. Amma kuro ta kare ngalo pulli are kuma ra sinera du pulli yar yakin yo kuro man dingalo kine are ki kuma ra bonzo ne ra du fiu tulur yar uwa amma kuro kuma ra ta kare zare sinera du pulli yar ara kin kura ma da amma ga na ma ra du pulli yar u yo a wacen soyan de sinera ta kare ne ra du pulli yar indin a wata sara din ngala taman kare ta sun da sai ala ndira
0: gila dela yinyura skrena loktu ngono manja loktu alam boturo arami krintin jesu ala dare da jiram praskram de tamtama praskram do taman karya kasu yir kashe suzu zawan chile wabana do nandoy praskram da ita katu kunaro tana so injiniya do ko nyi hapsu yare mafile ki jiki jina ndir sku praskram da nandoy ita katu kunaro wana dia say loktu puya

0: Sana.
1: Nga walan. Zamandi tayi da zidi na furam choro. Am zamandi yari am la ambe am mayram ganjin sharia. Nga yu zende ya lanzin bey.
0: Zaman kureydin.
1: Aha. Am du sharin za dawa kalayin suluna rin ganjin zara isana.
2: Allahu akbar.
1: Biaye je gredi ma kanza wa gini ya mani kule sonu zayin. Biya daba ayye je kam ayye je biya ayye je gire biya adama halinda won da yidina da furamu chodo na daba karaye da samma so daano daji bla so gernum am bla gernum krodo ma sanya rogo za da
2: Allahu akbar
1: da ibla do le zen girzen bla da zari wajab bla do le za kam video duwa za zariya shi duwa za zarna ma da video zariya wajab shi video du gabsuna re da kumalon da yoksa kuru wajab video duwa zaya da zariya video ru goza da kumalo a hukumalon da yoksa goza da zan bula ya son kan fisku fisku zare
2: Allah
0: ba shi wanta an bula da madadin
1: nan bula da zina lale dabba karai madano biya ade sedin kala gidina biya frat lezen bula lezana son kan wopsa kan video buru hawlan zariya wajab video kilden
2: ade
1: wajab video ru zariya da kajirin zale den buna yakubu na indi dubdo falla yakubu larin bulayin ne sadin da jingaido no bula laro liara bula da ci inje kuma

0: kenan
1: wa
0: kwanin
1: ganda
0: ri
1: yit karo wa
0: koro
1: ro yuro wiya koro ro kaiwa kaskuya wa jaruya koro do lero yikuya bularo wa kuluno kau bula nan boza waza dibdo za bozendo lenge bular hawar yaki kau wa jindi koro
0: wanda da kaman shi koro hat kau do bula shi tumal man nazin do karadin awa kadanada
1: kadanada kuyo
0: kan ta shi tarare yazi yiro
1: yazi yazi
0: burundi kadanada wai yazi yiro
1: shi audu
0: lero karau
1: audu ala nan karo dimi ma kamar da mar nya shan dikallo yan karau ala nan karo sidin dia
0: da sai su audu ma ala nan karo dai
1: ala nan karo dai nya ala da kallo karau api man yiro wadi ba
0: kamar da nya banaji
1: insha Allah rabbi
0: kuru san dai kamar da sai banaji na ya sai
1: kanai kazana ya kuru suron zangawan sai malama da gawara aula garuwa da sama hikima da kalan zama wayin no dai kuruka muku shana kindai tando mariya dan na duro marangalle tando
0: wanda na lan shi kuma ba shi ti ma ya kam ji kokai kishana sanda kwaltiya sanda ilmun zambeji na sha awa fallan dia surukan ga lan futo ku do
1: ya yi martine ha konga bayin kamu ba anda sanda rekomandi anda kulzu ala kono anda sero feda sai andiro feda sai bayin andiro monjimba anda bayin sero monjimba na kama kwayenar ba na konga kwazana ba illa biya awala kamande awara wanda kamu ya siri guzuna rigin guron no lono ma awala gade ma konga kama kwon ma ba
0: billah masha Allah ba shati ma yara mutu daradajiran mu na shado ne ande nyari shi ma da ganye kla kla fondoilan suro naptunum de swelan
2: wanda awara de no lono ma duri ande sororo a wodo tudin makama kanuri ay mana zana mad fal fal fal loga yegulnien a wande kure do nyet kiyana na wala dinari chai fal maya am suro dinari ya bannata
0: kala masha Allah ya ramatu tumalan biji sandi kruntunde sai smukaroi anda krunzana kurade ma tai da zai shikir ma nya doni ba shi tuma andro zutuna ad ilmutuma e ilmutwa e kashmutwa e saudonan suro dilan awaka da allamai biji disk kuruta naso na shadu ne kla kille srodlan biji saudu ne klanza kiltuna disk sande shawari kaman zai kirinzana ya kuru faida tana ya shilan hatta srodlan kaman da sande a
1: kitkao
0: gla masha Allah rami kruntu je daji lokci halza sunna na landar ramdor faskam yariya tima trokeshe tumalan biji nin ti tamtamza gonwaro kruntu daji kusota yi martawa so wanda hada zana ma da sandima ba shatima mai du shatima bangala no tuna ma qur'ade ma tanaso ya ramatu mustafa rokoilan biji shi tanaso lokton za gazu faskam shi ma ada hadar zana kruntu daji anda gayyo suro faskam ma kajrelan nendro dual manaida katya nandela ndo bayan na hawe na shado ne auri ne drasuru gonwa ilan kruntu ma fatima grema modu faskam shima da nan diro da warge tagad kuku wannan dia sai kam kafwa ma assalam
3: gila masha Allah kruntu faskam tam nyari kanure kruntu ndarason kilometer fisu sunu dawa kuma lokutin da sa arak minti filo ko arak na zol de sibru sku fal diula fal sku fal dio arak sibr aw sibr lar sibr fal audio ni sibr lar arak dio din nin de ga horo no klashi faras kram adila kawri fal la india moy taji